0: borom yel ba moy akl mal al yatim lek ala lijrim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi resatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mi resu ñu akl mal al yatim fi nek ni bëpp serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yi tank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé bay dañu fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj ñu da ñu ci mu ngi way buntu la ci yobbu ñu safara la khadra la wala asman lek ala li jëm mu ñu ci res moy wa tawala yawm sahfi moy l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw ni us billahi minha l'islam soxla ñu ni dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañu giar di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliard wala million nek ca daari alquran ji nga bokal koñ bo ndey daanaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yenenbi bu wota won xare yow do dem de sallallahu alaihi wasallam wota won xare yow kenn dula fa gis da alquran min wacc ci yentiyalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerou la li le dula jaral le wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeeru ti bay it warna doon ndegu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mukk seen te sa bu la ram be nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yoon ne ko radio radio be diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yamando ci ñi cour ci gëm mu ñu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gisu ñu ko ni cour ci gëm dañu ñett ñu ci dess nañ leen duma juroom ñett fukki yari xaste yamu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom ñett fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay wote ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamana mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew léerut de wóorutit salaa alai salaam sun borom da ko wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal it nit mu ne xanaa lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu dellu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mënta comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom baaxam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu na rafet waxal leen ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant bu ñu gisee lu bon nañ ko ngañi waye sentu ñu attaqué personne bi dirit lu bon rek lañu ngañ man ra minkum munkaran falyuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaqué attaquer personne bi ñu gaay dañ xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la defina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni quoi man de duñ ma yereewul saga waye buñ ma yere won saga lam ci tekken mu ñu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga beugal sa bop non ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo bëgg bu koy saga ko mutax may saga jambur ku bëgg ko koy tuumal ko mutax may tuumal jambur señ touba da waxon ni kun ma annasi daf ni kun ma annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka defna ci nahju khalaila ji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko and ak yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñi ñew buñ xewle di man kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasawul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ni xawma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma ni xawma ci dara assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: sayyidina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin يقول المستمع الكرام في ساعة خصيدة أونلاين من أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكوري تيري رجاء خصيدة أونلاين ديلو سنين ونن يون سين إمسان بنيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بك سين خريط مصطفى أمبي سام ديلين كو دخل ci ci daram di ñi tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nek ci technique bi moy serigne mudou mbay cham yadda allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtan wa jeexuton waye arab dinañ faral di wax ni li kulli makan maqal sunu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtane ashaykhul kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtane al murid sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li shaykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-shaykh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni shaykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñu dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sa'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahul asbab ayya allahu lahul asbab sun borom rabbi ci wa jalla mu nare yan ab jaamam ngir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istidad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali sallam day judduwale istidad moy day judduwale nubuwa naka nonu al wali kamil momi day judduwale istidad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xamni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina amna fu daraja am yam bokku te ki judduwale wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni judduwale na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bras mom benen walli bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci walli wi budé yonent nak mom day judduwale wilaya gi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul walli bo nopi bala nek yonent day nek walli bo nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran biñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna an hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke tedd di xaar li ñi tuddé walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamni dañu melon ni serigne salih nga xamni seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama aram dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana le fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rekko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni xalaatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbake dañu yore ñaari beut beutu adina bi ak beutu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeyna ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رغال يالا گم مات موتي ورا توب muni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xepil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc leppay tiawando fi mom khabir bima ta'malun ni ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len mel ni nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy beñu faté nangul ni yalla leen momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mom mo leen di wara mom ba faaw biñu ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signanté won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexeba bu len ci dindi daralutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla taragal ma muni ndax gaay ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni ni ñuma fatte won man yalla ci adina bañ ma boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekké ni waw ma ngi len di xamal ni dey ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu té kat do dédo dundu la yamutu fiha wala ihya do dédo dundu mën ta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatane wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batu kun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow sawu mbani mu dal di nek sawu mbani meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nek mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek loola dal di nek luñ bëgg rek loola am fa saasa ma tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbake nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram dana nu sokku jom ndax sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxin yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane ga ñu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotuk señ touba gi ndax ni ñoom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu señ touba neena qalbuka wa ala saadati amwati tabki aradi alayhim kasamawati أبكي عليهم وأرجو في البكاء خدا ردوان من في خاب وبالحلاوات ني أحكي لسن برام وحيو ننتبك يينا لم كوني دنا لنيت لي جار جاري غاني باخنا فان جارون سين جفي رفت يا نغن جي رفت لا لاي نيت لي سن تباني يينا خمغي ني وقتاني ناكو بتاي تي حقا داني وخني سن توبا لتخ مو بيندو حقا الخادم جاخت كلا موما سا جوك فلتوك موم سي كاو يون نيني نيكو انما اعمال بالنيات نيني سن توبا نيكو ونيتي تبارك بالشادات نيني احمد شيخ الخادم جاخت كلا موني سن توبا يننت بي داي نينا جيف ييب يالا نكو تك سي يينه مانام اكت ييب ميغي تيغا سي انتاسيون acte yep mi ngi tege ci intention lool la yalla wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention leñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou samam xel du jok ci ñom mukk leñu lool la seigne touba tontu al khadim jaxata kala mais ba mu dello kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yallana jaduna ñeñ ñi ni deet kalimatu huqq rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñu seigne touba doxé ci bindu huqq seigne touba ni yallana jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yallana jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy muni kon asamana kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax ñu di len joy di len fatlikou muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fatali ku seeni jëf ngay fatali ku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu na tax na tax amna ku la gën gën ke la gën ñu diko wax cheikh saliou mbake nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te mëso dajje ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé muso dajje ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia muso dajje ak jenn waxam muy wax lu ñaggi ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax lu xoti sagub l'islam yaangi wax lu xoti sharia yaangi wax lu ñaggi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni de de we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit jël ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne saliou lani ba kërok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donosé seigne saliou mbake defarul nit ku xoti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne saliou touré bu ties seigne saliou mbake defarul kuy ñaggi ñagu l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustafa saliou ku mu ci mëna don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni de de we kon nak bo de xoti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh saliou mbake da na la wax ni jotté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh Saliou Touré bu tias naka nonu ko salika ila akhiri ila akhirih waye seigne Saliou wama defar ta fo tollu de xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xamni bi ñewé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulise degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne saliou mbake dana len joy de gañ yi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin lolu sun borom wax te suratu dukhan cheikh saliou mbake di ndariñal adina waye di ndariñal al-akhirah li xamal ni ndariñal adina la moy dañ wax ni deug deug ndariñ al-quran dañ deug deug ndariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñoon wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug ndariñ moy jariñ ñoon wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci mané abdulid da wara wessule bopam ndariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdulid da wara wessale lolu bopam abdulid ndariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbistu jalla dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yegoon na fofu ndariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop ndariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci ndariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ ndariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul lan naqsa alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek ka yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu degeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam don jamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata'atika al-yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahbud rabbaka hatta yatika al-yaqin nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh saliou mbake non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw suuf ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bëpp jamm bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñi bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina am hal sasin min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul lahum maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina azaban nar wari me ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu walale ngoy ndokel ñu ne ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla neena mom serigne khalil ci téréem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la guddii aljuma gi ak guddii alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu judduale ko te mo wax legi li sa'ir bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqa'iq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amon ben way buñu wax Ousmane karak khaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor ñep nga ci xareba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog buñ ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé ñanante bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla wone pelant bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Ousmane belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu tedd legi nak am ci sahaba yu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokkel muni e bayilin ma man xexu mo won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexu mo won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandar rek ba kenn duko nat mom ko lool rek la don defandar waye defandaruma l'islam de ñu ni la ila bi xamé né nañ wolbit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekli bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sébré mo fa dox sébré ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xane mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sannikaay bi ci seuss loolu bu fekké ni talal nga ko bam jeex tak wala wala di tudde sébré muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digëm ak aljana dara duxa fa luddul sebre rek moy ben djego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme non nga xam non la Ousmane def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digëm ak safara dara duxa fa luddul rek ben djego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lolé pli ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkone Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonenti bi xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit bu ñu xex yonenti war na leen jappelé giir go nga xamni ño defon yonenti bi ak yonenti bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko naan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandar diine imam la man l'islam la doon defandar ñu ka ko yoon ci yalla mu xam nga and lon di xex mu ni man l'islam la doon defandar bimu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay dégg légui borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljina moy wa joju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljina ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljina bimu waxe lol sayyidna umar dani beurek ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy son ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xam ni dik adina nak Seigne Touba dafa wolu Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël aw kayit bind ci As-Salih jox ko radi Allah anhu mom tour wo rek la bind jox ko Salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé Serigne Salih Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël baat bobu Seigne Touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkalia abqahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu ni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi Seigne Touba bindé Batou Salih Salih a jox ko Salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom Seigne Mohamed Lamdi adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi Salih mangi ñaan sun borom rabbi suba jalla mu bayyi fi Cheikh Salih Mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi Cheikh Salih Mbacke bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di Serigne Khalil Mbacke mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolou Cheikh Mohamed Lam Diop adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi Cheikh Salih Mbacke bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum Seigne Touba yalla nako yalla motlé ci Cheikh Salih Mbacke muni ma ngi koy ñaanal barke ak ug wër radiyallahu ta'ala ah lol de mom deppona lol ak li Seigne Touba bind Seigne Touba de da waxon borobam niko asali allasi yukammilu al-amal asali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé Cheikh Salih Mbacke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal Seigne Touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih motam wax ni ma assalamin li yu sayol amal sali alasi yukamil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih Cheikh Salih Mbacke ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisee ulama wa tasawuf wérante nañ ci mas na ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi daanañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw yow mi xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñetti redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih nek non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñ ko nak di defare koku moy muslih Cheikh Salih Mbacke muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñ ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yowmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni Serigne Salih Touré bu ties ni ñoko jog ni Seigne Salih wama defar koku rek doyna na mo seug seigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yowmal khiyam seigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih du won jëfi cheikh salih de gañu ñinga xamni dañuy tuddu wo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekk am baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tudde wa cheikh salih mbake man netti len ben xess rek cheikh salih mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienok baat bu nuppi fatte ko ci baat bi seigne salih mbake bimu seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xamni mo tak cien gi aksi ci mom bimu sukke bekk ko jox loxo cheikh salih mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari a motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari a motax ni nga xamene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot bulul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram wu tedd wa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nuppi di defare lolo taxone bim ñewé mune jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ñaw waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh salih mbake way mané señ salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lolo daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geul reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defoon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne señ salih ma defarit man da koy weddi duma nangude señ salih mom ñim defar ñepp ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn señ salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni bay bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum réré bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye téwul rek talibé fi bay bi baye adé ñi dajalé mom lañ koy jox mu ni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gëreem ci bakkanam rek la koy def li mu jënd ko gas wal dawal bam jeex li mu jënd koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi baye baye lepp mo koy don rek jeex na faqat muni dom nak gi nga xani moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak mbotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ruh bi lepp lay don mbotum baye ruh bi bu ko def bu la yalla defu tawfik nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi du te yalla def nako ba nupi rabbul sitwa jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu len donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoo ñuma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alal sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don lu gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba djublu ci do seedi dedet domi roy la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seedi dedet bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teni wul mustafa mbay sambu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako serigne musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci waradal alquran alkarim ñeñu señ touba dafa wolu señ amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko juxumala ko ngir ni da ngay nijaayam mu ni lolu aada la te man señ touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox ku ñu wax serigne alsan jaxati

Sénégal ñu ëpp ñëpp xam xam génn ñu Sénégal de té ñu ëpp ñëpp xam xam njabootu Seigne Touba gi ñu ëpp ñëpp xam xam nga xamni ñi joggé ci université ya gëna kawé dañuy ñëw ci ñom di jang ci waat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy ram ngoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qisiyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qisiyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi Seigne Touba musta def luñ nan ah luñ nan acham mara de tali musuñu ko def an qisiyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi Seigne Touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi Seigne Touba bo topé ab tankam di waqi bo motu da nga yam ci loolu neexul de bo moytu rek yam ci loolu neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax Seigne Touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خام جي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar لا نيو با نيت كين كي alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Djilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki Cheikh Abdou Khadir Djilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki Cheikh Abdou Khadir Djilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atayilah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek li la taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci Abdou Khadir Jilani ko yow li la taxa juk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xamni mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom Cheikh Salium Mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xamni adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak Seigne Touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu Seigne Touba te mat ko sekk.
ginaaw bimu liggeeyele Seigne Modou Mustapha mi nga xamni mo jëk wootu Seigne Touba ba am ngeureumam liggeeyal Cheikh Mahamoudoul Fadal ba am ngeureumam liggeeyal Cheikh Abdul Ahad Mbake rawatina ba am ngeureumam Cheikh Abdou Khadir Kassalika ñoon ñep naka nonu magi Cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat bo waxon ni innal fata man yaqulu anza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni way mom deful dara dara dara dara dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha wa laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bare bare ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp da sa baye ko def yaw lo def lo lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fuf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la ya wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañax rek dañuy nañax nañax rek ñi nañax nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysa li insan ila ma sha'a wan laysa insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajale say bagage so ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mu do fekk dara de dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni neena dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sa saaku bur bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ko nek nak la nga witone moy sa sens bu jexé fofu nga yam ana faatu rek
ah bu kérogué ci wétone lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci wétone lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a motax sayr bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ju ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu lepp mu selal ko ngir yalla rabbi sutuwa jalla jalaluhu lolu ñu xam Serigne Saliou ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbeuti ku wuñ wañ ku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañ fi joge dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muni loolu tax ñoom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam nupp def la ko te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara jefam gi dafa sew ba nga xamni ken munu ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genne ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gemul di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak manu fekke wuko loolu mën ta am sun borom ni loolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul mutaqina kal fujar ni lol mën ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jarignati jambar bu yam ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwal asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind de dama leena bëgge li ñi tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobulen safara
mune lolo tax ma bindu dund bindu de way fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeess ci xol ko ba yag mune tay buru won ak de lu neex way def wallahi waxna deug buru won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam buru won ak de dom neex ndayam mboram neena alasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsan amalan leblukum ayyukum ahsan amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré li nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xon joj inna la atahala yuhibbu ma al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaqi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti saratul muhammadi bu nane señ Touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yoonentu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba digle bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara bi ci deug moy li walax njaay defal dox nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang ko wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kan amna dom ju sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na sari ali santay wu loolu yow dal li la yalla sant man nga ca ne waye bum la te negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxuluko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djub waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema
man day sama doom ngi ni cheikh salim mbake la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe wallahi mune ha mune mo waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé keur diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma ngi amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañu ko man day dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow biir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu fima door la wax muni man nangul nala maniko sa wajur dala yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw maniko serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni bërit ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex da di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwel sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomako gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa njub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena sofu Seigne Touba mi nga xamni moy sunu yaakar fi dunya wal akhirah bi se bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci sofam rek te ñun ñepp moy sunu référence Seigne Saliou Mbake mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xamiw ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Modou waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sadil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbake non la melone Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokalé Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wutal len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëk jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul mannan té
tubab bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni tubab bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asan qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam ne kay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilafa ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbollem ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñu len ko ndokale won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena abdul ajma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maniko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waaw maniko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal munuma legi nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wol rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé naam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokku tak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ yim ko jural muy manifesté wu lol tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gëreem moy ki nga xane sa at mune bu ñew dana indalel daara ji café ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibisi na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalla bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bu sa ñass bi ñu fofu ci Italie ni nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci Louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mo ak serigne Cheikh Mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolo ngi leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci suñu wet
fi le keuram nek waye ma nga fele ci amiri waye keuram ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndeysan ren bim ñibisé senegal ñewna ba fi ci daara ji seigne ibrahima ndjay mom tamit xatte wuñu ko ñi ngi koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñi ngi koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndeysan di nit ku bax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéer yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéré da rafet bu ma rus ko sal yalla xamna ko wa am bassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jisaah yalla la yalla fayt def ko ci sa téré jëf ci melni serigne cheikh jonne ma nga fele ci amerique ñom ñep ñi lañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño am ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ju ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillahi kenn du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran lolo taxone mani man dana samp daari alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala lolo motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonena man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel te ranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci daara ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñu koy ñaanal yalla bu baax ñu koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi salida wa sallallahu ala muhammad

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur yi radio khassida online jëlus nañu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Waaye xam ngeen ni jamono bi ñu toll defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jégaloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkal leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu waa xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu, lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax ñu bëgg a waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influence bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratul nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu gor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugal nañ tak seenu skumba bam deugal lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenteni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bëtt momu mu am ci bëtt yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu deppalay appareil du gis dara
fekk beut la docteur docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jënti du li jënti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esteti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay waji le li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bëd dal ca ngeen yiem ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy tiniku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boore ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay muni ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defan lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñew na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ey rek sa adina yaq bo amul won jëkër man nga fa doxé doto am jëkër faawu kèn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jéñ ay rabak faro rabak faro nangam fekk beut la de beut beut afatul ayni negatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak saw kay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom beut beut lepp lum gis dana wax xel niko li ma gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamné luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna baré ci wali wi wali wi wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ño xamni non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangou fa saasa mu ne ko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mu ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhitam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yéfer non la cheikh abdullah mbake bañ ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na réew mi ay rabam jubul sengor waye boba doomi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg kati des kéraw la koy sour dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudou fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neenañ ci xelam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxewon dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëd bi mu yaqulé dana ko pis sama bëd bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visite lool ngir bëgg ci tax sama bëd bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko telephone ni ko mangi ni di dugg mbacke kadior te dama beggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay te alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ko ñi wax cheikh ndjay ni ko ma len bolé ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax mangi ni ci bir keur seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñëw ñëw ak mom ni ko man de dama ñëwoon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio mané ko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi mané ko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu njaay mi ko jur ak Fatim Penda njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare muni ma koku dey sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar njaay mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Rahima Fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul muna maneko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diiw mi na nga dem ak mom barab sangam bo ko joge na nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal Seigne Touba.

luñ xool rek mu yàpp, luñ xool rek buñ ne ëy rek mu yàpp. May kon looloo tax doomu aadama bi war a defe santaaneb yàlla. Wëlliw yi may wax pour nga gis seen mbarum bët ak a jafe moom kay saa booy wiir-wiiri sax ba seen bët yi daje moom mu daal di sajj ay xifam moom pour nga gis seen nagu bët ak a jafe ñoom wëlliw yooyu may wax ak a jafe. Alquran daf ñuy nettali ni yowmal xiyam ñi nga xam ne li leen yàlla santoon defuñu ko ci seeni bët mooy duñ xool luñ war a xool, dañuy booyal seeni bët rek lu leen ne xool, aw ray jàmbur ñu xool, netaalu jàmbur moom daal lu leen ne xool dañuy booyal rek. Noonu dëggu yàlla googi mu waxoon moom yàlla ni sama dëgg gii sama ndigal yii mooy saag dëgg na ngeen ko sàmm, neñu yowmal xiyam ñi nga xam ne nanguwuñ woon a sàmm loolu bu ñu dekkee yàlla da leen di gumbaal dañuy silmaxa yowmal xiyam. Alquran bi ñu ko misaal xaala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira, waayow yàlla lu tax man ba ma nekki àddina nga may ma ay bët yu ni jar may gis, nga bàyyi ba ma dee dekki nga gumbaal ma, lu tax? Doomu aadama koy poussé yàlla, yàlla ni ko da ngaa gumba woon ci samay ndigal ba nga nekkee àddina, nangu wala gis samay ndigal, nangu wala koo topp, moo tax bi nga ñëwee fi ma gumbaal la xaala rabbi lima asartani a'ma. Doomu aadama juróom-ñaari cër yi ko yàlla defal, cër bu nekk nixmatun minallahi la, cër bu nekk xéwal la, yàlla mayu la ko nii rek pour asaar déedéet. Xéwal la gu bàyyi ko ci yàlla mu laaj nga sant ko ca, loxo dafa laaj nga di ci sant yàlla, bët dafa laaj nga di ci sant yàlla, xéwalug bët nga ci sant yàlla, xéwalug tànk nga ci sant yàlla, xéwalug dégg nga ci sant yàlla, ndax doomu aadama judd na te amu ko. Kon sa xéwalug bët na nga ci sant yàlla, ana noo ci sant yàlla mooy bët bu mu xool lu ko araam. Loolu mooy sant yàlla ci xéwalug bët, mooy bët bañ a xool lu ko araam. Moo tax ulamaa tasawuf dañuy wax naan asukuru bi nixmatillahi xaddul bashar, maanaam santu xéwalug bët ci yàlla mooy lan? Mooy xaddul bashar, damm sab gis, bañ a xool lu la araam, damm sab gis. Alquran daf ni qul huwa allazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, min yalla yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer, man créateur bi ma len créer, bima len créer ba nopi ma defal len ak deg, defal len ak gis, defal len xol buy xalaat ak bëgg ka bañ, nonu ma len ko defale nak, waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant. Khalilan khalilan ma tashkurun khalilan, sun borom neena ñu neewama ci sant, ñu neew ci li ma leen defal ci xéewal, xéewaluk bët, xéewaluk gis, xéewaluk nopp, xéewaluk tànk, xéewaluk xol, waaye khalilan ma tashkurun, sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew. Cantu xéewaluk bët mooy lan? Mooy bañ a xool lu xaraam, bañ a xool lu la xaraam. Cantu xéewaluk bët mooy lan? Mooy bañ a xool alali jàmbur jublu ci mu yàqule, jublu ci mu yàqule. Loolu tax ulamaa tasawuf nag di wax ni xaddul basar yurisul xikma wa basiratul xalb. Ulamaa tasawuf dañ ni ngay damm sab gis, bañ a booyal say bët, lu la neex xool. Mu ne xam nga lu mu lay jural boo dee damm sab gis, boo dee limité sab xool, mu ne xam nga lu mu lay jural sases, day tax yàlla jox la sases xikma, day tax yàlla jox la xikma. Mun waaye du ci yam, day tax yàlla jox la basiratul xalb, xol boo xam ne bu borom tëddee mu yër la ul mahfuz, xol boo xam ni bu borom tëddee mu yër la ul mahfuz. Sases mooy lan? Mooy yàlla di la wan ay xam-xam, di la jox xam-xam-xam yoo xam ni nekkul ci téere yi. Ngay wax ak nit ñi xam-xam yoo xam ni nekkul ci téere yi, kooku mooy xikma. Yàlla mayoon na ko ki ñuy tuddee Luqmanul Hakim, yàlla mayoon na ko ko. Ulamaa tasawuf nag nee nañ
bo beugé yalla may la sasses ngir dam sam gis délimiter sa xol bo beugé yalla may la léru xol ba nga man dir la ul mahfous délimiter sa xol sun borom néna in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga amé ba ci toké war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ñi te jublu ci yaqulé manam ñu yaqulé buñu sété yonent bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañoo dem xooli dañoo dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xool mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wolbeuti seeni beutaka tourné sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wa in yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila sikrin lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xaw tut rek nga dem yowmal xiyam xaw tut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di la xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non di la xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon bëd lañ ñu ragaloon bëd lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla doli ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi bëd mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñëmi bëd ni tuugé way aka ñëmi bëd fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi bëtt mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sex di baganti ci bëti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci bëti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magat do am borom kër ma borom kër bo am do jubok mom nga naan dañ ma sëriñ toop dama yori rabak fekk bëtt rek la bëtt al ayn bëtt rek la yent yalla yang xoba alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragaloon bëtt lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bokk même auto
jappaarano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñom di tukki mom lañ alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yang ko wax nak du té nak li ma naron ci nit bo naré am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut te man yalla man namako it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañu sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo nako misal way ni samaytuha maryama wa hi sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ngok aya ba ngok sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokk tur ni seen ñaari bayyi bokk tur ñu bari dañ koy jaale dañu defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokk tur rek anata moy ummu maryama alayhi salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher dey tudde nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regé jéru shaytané mussel ko ci xolu shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rogob shaytané da bok ci rok yi nga xamni da na koy rok nit ngir mu yaqulé
ngir mu yàqule. Am na benn wali boo xam ni dafa toog waxtu takusaan muy doxantu, muy doxantu bay romb aw xur rek, seen benn waay boo xam ni ma nga yor ab dikk ak martu teg ca lu mel ni weñ di ko dóor comme ñu tëgg yi def di dóor di dóor. Wali bi waaxu wuti ko rek, waaxu wuti ko, waaxu wuti ko, bi mu ko jegee yàlla xamal ko ni ko kii seytaane iblisa mu ñëw ba tiim ko ni ko waaw yow looy ne ci di gàll bi nii di daaji martu lan ngay tëgg, mu ne ko laa bi service di may jàddaloo nit yàlla yi moom lay tëgg, moom laa lay ngalaabe pour jàddaloo leen. Wali bi ni ko ah mbaa man dooma ci boole man mbaa di ma mu ne ko yow dag maa jaaral tëgg laa bi service yow bu ma la xeelu woon képp nga mooy yàlla xeelu rek. Moo tax nit yàlla yi di muslu ci xeelu iblis, xeelu iblis. Yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Noonu la amee ci nit ñoo xam ni ñooñu bu ñu la xeeloo rek. Mariama alayha salaam bi nga xamee ne ndayam accouché na ko ñaan ñaan gi suñ borom nee na fa taqabalaha rabbuha bi qabulin asan, man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa. Moo tax jigéen ju jàng diine saa bu demee hôpital di accouché bu doomam juddoo bala ko docteur yee jël sage femme yi na ko léemu, na ko léemu, na ko léemu. Am naa dis boo xam ni Seydina Abi Urayra moo ko solo radiallahu taala anhu, mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn liir, benn liir buy gane àddina lul ni seytaane dana ko xët mbaa mu mun na ko mbaa mu konko. Benn liir nag bu nday ji accouché rek mu ñëw xët ko, nga dégg liir bi ni weer yooy. Gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak ndaw si accouché au lieu que maanaam bu ñu bu liir bi juddoo te jooyu dañuy def indaay lool bakkan ba tax ñoom ñoo koy xëtal seen bopp pour mu jooy, ñoo koy xëtal seen bopp pour mu jooy. Jooy du ci dara, jooy moom du ci dara. Danañ jàng ci téere yi sax liir bu takkuwut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam, waaye jooy gi moom du ci dara ndax jooy gi daru seytaane koy xët mu jooy. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ne Abi Urayra moo ko nettali mu ne amul kenn kuy ñëw jamono benn liir boo xam ne lul seytaane wog na la mbaa mu xët la mbaa mu mun na la nga jooy. Mu ne ba mu des nag Mariama alayha salaam, ba mu des Mariama ñu ne waa Mariama lu ko ci musal, mu ne xanaa ndayama ñaan yàlla yàlla musal ko ci avant muy ñëw. Nee na Mariama doon na ci mucc de, loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Hadis ba nga tàmbalee ci ma min nafsin mawludin yuladu ila seytaana ila axiri ila axiri ila axiri. Léegi nag ñun ngént yeeg yépp la ñuy estati doom ju judd tuddaguñ ko sax nga estati ko soowal ko boom ni jóg photo dal di estati partaase. Kenn ku nekk naan liir bi ñam wi nga togg ko lekk goo ko rangale photo estati ay ca ay ca. Salaalaahu wa sallam nee na ci hadis boo xam ni Ibn Abbas moo ko nettali alayhi salaatu wasalaam, mu ni akasara man yamut min ummati baada qadaillahi wa qadrihi bil ayn. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li ëpp ci ñi nekk bàqi ya ña faatu bañ sul leen bàqi ya ñi ci ëpp alayhi salaatu wasalaam nee na ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu. Ña tëdd ci armeel ya ca tiwaawan yonent sallallahu alayhi wasalaam nee na ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu. Ña tëdd ca armeel ya ca Kawla yonent sallallahu alayhi wasalaam nee na ña ca ëpp bëta leen fa yóbbu. Bàqi yeeg gii ci Touba ñi ci ëpp yonent nee na bëta leen fa yóbbu bët. Mu tafaxun alayhi nag hadis boobu mu tafaxun alayhi mu tafaxun alayhi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee na ci hadis ba al aynu aq ba dëgg la, al aynu aq
ba deug la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yobbu ibn abbas neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena al ayn haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i allah wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yobbu beut bu ay beutel len fa yobbu beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek han yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lumuy wuti ci réseaux sociaux la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xam ni mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisoner bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd ñaw mu invité yusufa niko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma dila masé yusufa niko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu niko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñaka personnalité mag yeen la dina len ko won dal len di éviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kan ko ni mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ni mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sell ñel na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnante sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonnante neena bo xolé bo nopi ñel ma sha allah bo gisete lula yim yonent neena bo xole bu nopi nel ma sha allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njaay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ca xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah
moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñom reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëtt ko ko yobbe bëtt mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané muslimit nak bëtt yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëdi ño don xol asaman de beug yem asaman pour asaman yakule ngien balma njangale rek la ngien balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len wolbeuti seeni beut rega ju len baxam farjil basara wolbeutil sey beut khullil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatay ni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal ngeen balma beut mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibar bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sala japp ak tata la japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussel la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yonent neena neel bismillahi lasi la yadurru ma ismihi say'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussel la ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci beut day musle ci beut da nga bëgg yalla musal la ci beut la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifan min wasari al ayni ya allah yalla musal la kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben señ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara wayé nak la nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limu ko waxal a'udhu bikallimatillahi tammat min sharri ma khalaqa tufliku mu dem
wala nga ni bismillah lisi la yadur ma ismi sayun fi ardi wala fi sama wa samin alimun tuflikum dem wala nga ni wakun mu'isan lana min sari si hasad ma asrif min wasal aini ala tuflikum dem diru dem ci serigne ke diru ni lek senu khalis dom diru ko de borom ba ci tok ay yoy nga xamni dañuy wor ci seni beut yalla waxon ni ngeen tey seni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di regal jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut néna ay way bi 4-4 borom tal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew simi ko ñu sacc yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay sol yéré rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax da jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bum gennati nit ku beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbéd mum xol mu yaqku nit kum xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya al-khabara wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya al-khabara lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq mu ni xam nga ñu lay defal ñu la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkkat ambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ neex ba gis ni nak mënatu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka kat haka dañ koy bari gaade bir kërëm mo bañati genn way la lum yakati mu fay ko lum yakati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way bu ñi wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa كان رجلا جميلا واجو رافتونا رافت لا في سكلي ولاو مانام بيندم فورمام دا فا رافت جيمجي سي بوبام رافت فورمو بي دا فا رافت جيمجي رافت موم سهل ابن عنيف بوبا خامغي ني ايفوليسيون بي ام سي سونو وناغي امول وون دا بو بو دي سانغو دا غاي سامب نيت بانت مثلا دال دي ووت ابسور مو وركو بن تيزه لخاس كو مو وركو nga xamni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ci bi muy sangu am ben way bu ko romb xol ko gis rafetay bi ni ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sax la day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sax andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekké mu ni ko jakkare xamni ki toké beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a
dañu wax Amir ibn Rabia. Amir ibn Rabia di romb nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi. Yonent ni wolen ma Amir alayhi salatu wassalam, ñu daldi woy Amir. Bi Amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko Amir galaxndikul, Amir galaxndiko niko salmun muslim. Yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot, melni dara musuko jot, dara dara dara dara melni dara musuko jot. Kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la, beut lu am la, beut bu ay lu am la, lu mata moytu la, lu mata moytu la. Motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko. Motax Seigne Touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya. Seigne Touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit niko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam. Seigne Touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari balako yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede ñom kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko muntu ñak bañu xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dis li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolala ko yobbe xolala ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fekk ya sétantal ay mbirum yaay xol ay mbirum waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane atom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sey jeuf dal di yaq kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te Seigne Touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran di ñuko junji sun borom bam ne
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم أنا مريدون في سورة يوسف لول رك لا تخون مو بيندال ني سوني بدي سون بروم داني ماغي لين بيندال سي غخي تنكوك سو سالوما غانار كاوك سوف اي كيمتان يوخاني دوين نالين سك نين مان كو سيتانتال با ييمو سي مو گن ناي خول بيندو جامبور دي سي ييمو ولا ناي خول علالي جامبور دي سي ييمو يال ديف بتي توكي سي ياو بام جول كو ياكلي سو بوبا ديغا ام بكار tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu la ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy señ ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena suñ modou mbay cham xeyna leg dedul top waxtani diko genné wat diko tégal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bonango kiko jëk wax bi mako jëkke dégg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba neggé nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadji malik me ci tawon nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager bi ñeme ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beurep ni kon may taxani ni ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale le lepp muni dedet sayyidul khawm khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu togg muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu re way xam ngeen ñun togg ñu muy dox de gaddu nangami temeri donga te bour xamula eta xamula nangami temeri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat te eta xamula xamo eta koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum ne nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna mini waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fen bëgg lu len nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yanantu sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mun wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mun frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa degeñu bu ko kenn layal degeñu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom gënné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun gënné leen ci añaan rek wa xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fu wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ñi lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añaana
lutax mané kilifa yi diiné moy jangal aya ba ca top lu yalla wax faqad atayna ala ibrahim alkitaba walhikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla néna man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox len xam xam hikma waye yimu je ma jox len sax nak lu mel nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sene mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham sene muy ñew mu lamb posam la ca na ci wéccat mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sante dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way sante ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business seigne modou mbay cham nga fey di business am seigne daara bu nefe mom businessu demul ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs seigne modou mbay cham dal ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bu wuti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yone ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs leg ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangalé yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé lum fay serigne daara bi dana ko fay mom te ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax juñu waxone ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé adiy daara ji dal ni señ aliou sek li nak mako yobul daara mustafa mbay sam bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pour ça musuma gis de netri war na len fi ku melni señ cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren
wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci dara te yalla tax serigne dara bi bolé ko ak legi bopam di yori do nga ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne dara yi bu len nang lolu l'islam dakour ci tok muy dox l'islam dakour ci nit de yemuti ci dara bo gisé serigne dara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ci ceb ak genn walé seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci dara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggoon nga def te moyas ci maniko mo yow se ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñetti kilo yi ndawal la xuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben saako ci ba bitel di ñi politique ñu film la nga ne daj da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fulle yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaara la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytindiko sa kemtu lay katan ah té lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la seigne modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jang ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma gudd gi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla may gudd gi fan ak wër sant sun borom sant ab yonentam sant cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibe cheikh ahmed bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre te rewul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ñi nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujjë melni bela fété lay mujjë mel fété danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ñi nopi na mané dedet nopi guddé wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci dara ji non la démé ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim baari mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousul bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambale al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga ni ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopi ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko legi mu jangi mi ci mané dédét man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi
waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu luko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antouseli way juru cheikh mohamed bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ñu na mu ni top na kele barke bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum

lañen di tudde baatare mu joxe ko ngir gis leen ma loola du tudd al infaq leneen lay tudd bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtaane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxe ko ngir yalla ngir xett li ci ay jaami yalla ngir dimbali ci ay jaami yalla lu melni catastrophe naturelle bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum senegal rawatina touba ba keur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am senegal yalla bu mu fi am mbeun ni jamono yent yalla nox la amone li xew walé la tudd waye du mbeun walé la walé mom nga xamni amna touba al khalifatu al am li taifati al muridiyya fi sa'u la wara def ben acte ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xett li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokk julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa touba lenn ci wa touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadra allah wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mboram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dimb limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lol seen yi bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man adali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xam nako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasi'un alim suratul baqara
sun borom neena buma len de misal ki def al infaq fi sabilillah ki joxe ta yalla tax ki dimbele ta yalla tax mo len di jël jox misal mana mo ni mi ngi melni wa jo xamni dafa jël wenn fep sul ko ci souf wenn fep wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep mi atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sok wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha yelo xat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ين بال من او غاي ني خامني دا ييكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري غودي اك بتيك ريك نيغي خيت لي جامي يالا يي سي لي لين يالا ورسغال غودي اك بتيك waye siran wa alaniya amna luñuy def kenn duko yek ak lañuy def ñepp yek ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yek lay lay ñu def lo xamni kenn duko yek kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yek siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la ko xamni pay gu mag lay dool fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo len warlul senu pay te dana len fay mun yoyu gay moy gay yi nga xamne bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gay yowmal khiyam ni tit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ci bok ñom yoyu gay yoyu gay ñom buñ ci bok de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amunu dara da leena xaj ba amunu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yaronte sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonent neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne señ muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa Touba ndax mom fi ne mo ëpp ndariñ ci jaam ni jamono bi may wax mo ëpp ndariñ ci jaami yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi
jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak natt asaka ak dem makka lolou bax la fardul ayni la buñ tek ci saw los mënoko saña baña def waye nak lol dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muné njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jami yalla yi muna muné njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbalé ak njabotam di jappalé ak njabotam tuddu la bëgg motax muné ahabbuhum ila lay anfuhum li yalihi nit kessé rek nit kessé bo dé bëgg njabotam di jappalé njabotam sax mu bëgg la nit kessé rek kon rawati na yalla nit bi ni jami rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tout suite di len ko wax len bepp serigne daara bo xamné yalla dogal donga ya nga yor donga ya nga yor nga dégg hadith bi nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila allah anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy waye nak bu fekke ni dara ji ku meunta fay rek nga seppi delo ay wajuro bokko ci anfahum li iyalihi bokko ci anfahum li iyalihi ginaaw ku meunta fay rek nga seppi joxe wala nga dakk ko ci ecole bi bokko ci anfahum li iyalihi de bokko je de ahabbuhum ila allah anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamm ni moy ki ëppal njariñ jamm ni wa ki ëppal njariñ jamm nga xamni mom ndariñal jamni dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundam ndariñi jamni jaral nako sacrifier njabotam way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radhiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfahum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfahum li iyalihi waye lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Serigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ko koy Serigne Touba lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jamm ñi rek nek ci ndariñal jamm ñi rek na jamm ñi di jariñu rek motax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba na mune ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxom bi lako yalla tek effectivement ci loxom bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ni na mune waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan mu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajuru la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def bopam nekké ay alquran da sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kenn deful kenn dara kenn defulul kenn dara lu way def sa bop lu way def sa bop lele nga def lu bax kang ko defal fay la lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax
bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop dumay magum borom dara ci bop dumay magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu dajje ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na ah diw da diw legi momay def ni ah aka wute ak dembu dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yak lepp dara bi setu motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi buy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi ni ko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj yalla le representer waye ki koy joxe yalla le representer motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñom ñaar ñep yalla lañu representer wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam bele nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'duhu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon borom duraid moko waxon ibnu duraid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñu wax ibnu duraid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara
milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lulay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manduña waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manduña bis bu ñi wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi bu ñi netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arixone yi historien yi bis bu ñi wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu deug su baba estrayé ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la estrayé non lañ koy waxe lolu la ibnu buray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolo kep nga mom lolo nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndek alali kenn mu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ak nab nabe ka denc ci banki mu na mu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi ma la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lolo tax ma bindi de bindi dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adam kon yekeuti item jeme ko ci
def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettali ko mu tane ngir yalla yeen gi mu de sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reey borom jëf yu reey borom xalaat yu reey borom jëf yu reey amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé ben way bo xamné ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolou danaka bëgg yilif nit ki rek dominer ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye man nan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolo tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walax njaay lebna lebi walax yoy nak man d'accorduma ci neñu walax njaay da lebuni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wax njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku leen bëgg defar yalla ni fukel muni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daaray sop seigne moustapha mbaye sam mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha mbaye sam te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha mbaye sam yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teyel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu jëndiw mako yéré jëndiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakkuuma ci demuuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen bal ma ngeen bal ma ngeen bal ma lolu mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaaraku wa ta'ala
jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan mutafaqun alayhi sina abi urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nu muuta joxe dara mumsikan talafan rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defe talafan ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay tol ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neen mum sikan telephone kuma la joxe nga ngadawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajek ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay tolla wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirihi mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wuta dimbele way lott ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jine ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war ñen bal moy jal buy doli ab jal leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way xumbu la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur
ñen ñi ana leen taxabur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wala fnjay neen wala fnjay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xal ni nga leen yoral ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfénen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé yaang leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ño né ci najwa nga né ci kër gi way tambaleel ci ñom tambaleel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu né employé bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal le keur employé bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax bërepp ba farnako mujj jox serigne touba addi faf mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax señ basirou mbacke momako présenter baba lay doga commencé tabax sama daara ji señ basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme man nit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw te man dama rusul laaj ko yene man daw fek boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamna 350 000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def leen ko ci daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hadi sa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy mouru lutax day ndox ni ku ci dakk mouru rek amna neexal bum la dencal mom ma ante mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ni daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man lolo ma jafé lol ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé ak serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacke di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni mi def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak serigne jilim serigne moudou bu sa jeng daara jo xamnam toll doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi mune ma wadé dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca dakar mané ko ah dana yéx dé ci sam xel dana yéx dé
ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yonne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ah ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara dara ndax même keur serigne sek gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom moko amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuram wu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna suusi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wurtu am wurtu am de wurtu am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employe yoy ñoo gëna yey ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeye yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ngoy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yakal li ngoy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum muyu la magu derati bop la magu borom rek derati bop magu borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ té diko def xam nga ma ngi wax légui serigne sek ci wét gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu né ab jigéenam bi nek sénégal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigéenam bob panda presque fukkat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na muni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na man mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ni ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni rax nañ bitima bi ba man nañ wax ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci de ma yakar ni ci la yam dedet barki demb ay gaay droit ci sen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala luma way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni
bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci sañ tañ ya ñëta may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sa doxa jaariyam ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam mboram neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolu ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka waru lecc legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sama borom muna mu ne ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasalam niko tuthimu at-taham wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amone bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safara ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah
buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw ña ngay xol ba xam ndax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax dal lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom néna tabarak wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nu ngi wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek joxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxata yalla tax day fank yi yep joxata yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal mu naamu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ard nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ca pari foot ba diko carte te bayina ay milliards de bayina fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wér wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujj ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yowal xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci pari foot yi lañuy dem mo pari foot lañ koy xoo pari foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko buwat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatuun bu yagul borom alal ji faatuun bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alaihi wasallam la yatami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alaihi wasallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajje ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokku ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokku lenen ndab ndox ak safara la munu ñoo bokku lenen ndab Al-Quran nena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mima ja'alakum mustakhlifina
yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben

neena yonentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara. Ne bim ko joxe lu bare bare bari ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisé mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na mu ni tax mu ni muhammad da tabe bu bulay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alayhi wasallam moy comme ni suñu muntaha di def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw mom bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yu nekk ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooralu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allatheena yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allatheena yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serign bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ca defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ni ya yees ci nit ñi boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambale ba legi mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la

ak kayit ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lolou da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def luyé ji ay maçon luyé ji ay minébar luyé ji ay katarpala luyé ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xani da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abibu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ touba yi doon def doomi señ touba yi ngir baña dugg ci li taxone na alali señ touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali señ touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi señ touba yi musu ñoo nango boole seen alal ak alali señ touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali señ touba am yalla ko mom kenn momuko ku dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne len ñoko mom motax doomi señ touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni señ touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok señ touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yasit fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gis ya koy yak alal señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alal señ touba gi di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li señ touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li señ touba ñepp ko bok lool la gëm ndax señ touba yonent la fi wotu señ touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam
motax seigne touba ni sarru wara alsin yaqdhuna bidin amwal wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara illasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way masna ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan gën def émission bi jëndé ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lool muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lool waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni crédit nga ma waxon di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolob yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara je di jangale motax munu ñoo dem def business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune way xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc ci daara yi seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jéx sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo le me auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahaffuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy kaje li tahaffuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy deg fo
ñu wa diiral señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje señ bi kaaje moy xé tax wërisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne soosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje donc ko taxaju deug la nak xeyna arabu ndax mu ko la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ma ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghnia waye nak min ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñamum buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan te mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatone ci amna ben am di loi buma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañ jëk poser question mbaa auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraron ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara la ko ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskile fi waye lolou seigne basirou mbake munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbele len yalla mi len tane dimbele len yeureum len yalla mi len tane dimbele len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jundi ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi mu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggé lolu mom fa saase mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg
mu jox ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sek def nako barki dembu nga xamni beurep bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal dugu Touba nangou keri ñen wa Touba ci xanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugu ci seeni keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni legi beurep bo be jox nako serigne Touba lolu moy lan tana lol bi ra'ata tunfiqo mimma tuhibun wa ma tunfiqo min shay fa inna la bi alimun amna ñoo xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li wax yalla rek tax yalla xam nako yalla rek tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atan na leen ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jirugo waxna ni mas nay jangalel ben borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anandu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam bi yalla dogale gam gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da nga xni gam ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfe am rawatina sunu bokki bay faal yi nga xamni ni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ñoo ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol waye nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna Jeyna Bassar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena leen wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen na sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna Daba Djum kasalika nek fofu ci Amérique di nuyu ak gërëm
alhaji mbalo kebe domi alhaji njuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla do li njegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jisaahi wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jisaahi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jisaahi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak greb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eude jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jisaahi jere jef jazakallahu khairan jisaahi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek etali mom tamit ka salika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jisaahi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khairan jisaahi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jisaahi jere ngeen jef di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñu ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wu wajurum wu jigen wu soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci indi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel koy non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ca kanam ci kanam njabotam inshallah ta'ala jëri ngeen jëf dal jëf li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatay ci ñak tuddi gi waye buñ señon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yi lu te sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo
nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi do nga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere jef jissaka la waxe jissa yi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yam jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko mu juddu walé ko am ñom ño xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusal def ko muy xaritam ndax sa boné di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo démé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñi tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dex la wali wo xamni ak dex la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modi ten moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadraba waye lolu mu japon waxtu xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abten ni abten di ngissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit waye bu continue rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni ten bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni yaang may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñew wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana am jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonentou yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonentou yep

bok ben eudeuf ñom ñepp ay julit lañ nañ delu ci alquran sun borom xibar nañ ci alquran ni yontu yalla nooh ab julit la yontu yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci alquran wa umirtu an akuna min almuslimin yalla dama digal yalla ma digal ma doon ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena isqala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay balé ma jëk wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba ma ne ko jebulul tigu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna wamatuna jebulu dara lul moy wamatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy jebulu sa bo ne jebuluna te do top ndigal do baye téré jebulu wode njebulu wode ku jebulu day nango top ay ndigal di baye téré di baye téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibe yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina mun fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñina mun bu leen gem kenn ku dul yalla amantum billah gem leen yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñina mun wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bu fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñëwé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti lenako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi
wa mané Suleyman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñi ni Suleyman da amone gel ndawi fen te la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax le puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako Suleyman beugé num ko def da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Suleyman bi ndaw ci diké moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Suleyman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé te moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbistu jalla Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax suleyman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbokk lañ ay frère lañ Cheikh Abdul Ahad Mbacke neena won ñatt ñu bokk nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñi ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mu ni yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wassalam moko wax ma teulut hadith ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnent sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko ñu wax sentese la def ni ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxone muhammad
mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga suara sun borom neena li am ba am moy sara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga leen digalon sant leen ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut bayi len jigi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonentu bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xew ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi taniko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba musien genn kilifa ñew mune beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de
muni ma amane ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu ji len yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mu nga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulaiman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep ali mo salam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam té ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek te delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko teranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana buy mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkou la gëm rek ndax bekkou la gëm rek jëruko jëruko jëruko yonentou sallallahu alayhi wasallam
bañ ko laajé sahaba yi laaj ko ci wa jo xamné day jaxaso ak soxnam yaronte sallallahu alayhi wasallam tuya bañu reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yaronte yalla naam ni banex bobu and ak tuyaba na jotek sa soxna nga am ci tuyaba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tuyobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ng koy def lewula ba nopi wala fi ng ko bëgga def lewula ba nopi nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daoud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñune ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu massaana ak ci ay yi melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahudi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al-musyrikin ma kana min al-musyrikin gula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa
nek ci la ci amadou tidiane nekone yalib tidiane bal millat ibrahim anifa ku nek ci la ci abdou khadir jilay nekone yalib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intima ila tidiane aw intima li ahmed sawaun intima ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intima ila aljilani aw intima li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu no takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ci ibrahim lum ciotek qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yanquba wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh na'nu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh mudou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wétal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gëm len yalla ay kessé wama unsila ilayna te ngeen gëm li nga xani ni ñun mom lañu nek man cheikh mudou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi lanhum jami'an ñuna muni gëm len lolu gëm len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'il wa ishaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanqoba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubbu samaan mo ak weddi yonent ñoyam
parce que ñom ñoo fi représenter yonnati ali mo salam kul walin so tasabusin abad bi sayliman arsalu aqul ahad la cheikh ahmed bam wax ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonnati la représenter ci kaw suuf yonnati la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wuré su ko wax les xam lepp wuré su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousu ciagri lañ daan sédélé mbousu ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni emission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi nu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wu ko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wu ko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lol ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li
tahasub par par lo sayidina Abu Bakar sun mam gi tedd ja sayidina Abu Bakar Sadiq de kérok ba mu falo te gene discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlona Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagalé ci sama mbolo mi ma jité waajo xamné amna fitu buma jengé mu jengarñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci ceremony officiel yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way delo ci leen ci seen xel gone nga re bam gisee bayam teur xar mané ko dekk rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak jani ko dekk rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xar mi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fenn la duñ luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan juñji moy lepp du luñ wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yend fa mu ni maga fa xam lu mu waxut lolu rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li dé ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tuumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko jikko niko yeen balma dengali safwan def muni safwani jam safwan num def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tuumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don defal de mu ni subhanallah
mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha mune wa wa gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent way jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolu modi njumte lolu modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgg defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

suñ borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo génné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla mënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu daldi bindi jinji ko ci suuf lolou moy bi isara cheikh salim mbake danako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bindi ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mesna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bimmako waxe bu nepp ak xal bimmako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo mangi andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma ngi and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kare bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi di ma wax lo li bo ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek ni ma yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal yal nako yalla doli njéggal doli ko yërmëne Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina déli ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon ngeen ab Serigne Daara mom lu daara ji jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatani daara yi dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len mëna te xajjalé tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen

di jangal ni diko fay legui nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligi barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ngeen ñi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wati la ta'ala alkarim inshallah taala benen bi ci dess fi may teje rek may jexale sun mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug deug deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban Israel dañuy nit ñu xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatliku len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye andak lol lepp kat daño trahir andak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisu alhaqq bil batil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban Israël kagn lañ mom soufu Palestine ñom Ibrahima mi ñi réclamé ni moy seen mam Ibrahima momu sax étranger la won ci soufu Palestine ndax Ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan Ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla Sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adam ni ko da ngay tak cheikh Habil so takké cheikh Habil moy sa soxna bu ko defé Habil ñew tak sa cheikh bi di
mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legi dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ni kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamote yalla ni yalla bu fekke ma am deug nga ma nangul sama ki bu fekke awuma deug legi ñu ni boba ki nga xamni moy habil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy habil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèream bi nga xamni mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakka ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal men picc mi ñu jangal ko ni ñuy soule ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi habil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu bakanam tax no sak massacre rekam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masia bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masia lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom walé ko mu xéxaat dédé ben dom la jëm la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek ci mom cheikhsa néñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tudde ok sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullahi mayu yalla moy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ji ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon légg yon ci Allah cheikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñ teural d'accorduma it ak diiné
masia règlement bi ñu teural mune amane xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dedet yow mudou mbay cham bo génné ci meddi ni dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la buma ko topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndimbité ak ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique duko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy nga noyam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom mitina ga waye koor la rawati yalla xamna ko yalla xamna ko té ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku rek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yuna danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidi ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne ko safal ko salik naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci
jumtukaay boobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weex la xuma ah loolu lépp bëgguñu ma xam sax boo demee sax jéemuñu ma xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxam ñu def ko def nañ ko ci waaye mayit nag am naa fayda jutal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax dong itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weer yi feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt-gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yaskuri nnaas laa yaskuri llah kudul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla fayal dëgg la sax moom doomam a ngi ci daara ji waaye nag loola ba mu koy def xëy na doomam ji na ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ ko sofaal mii la mii ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga gaara su daarul ma oto yi demal jëli ko ma woowaat ki ma waroon ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma naan waa sëñ bi mbaa dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari ba noppi nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ni man nga ma koo jox bañ wari mu naa ma ne ko waaye lii moo am bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne akon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy santee sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpulee ma ni ko déedéet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xanaa li fi nekkay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd dañuy tudd taxasu parparlo mu woo ma téléphone am kum dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bu mu woo ma ni man daa am alal ji ma doon ne woon ci sama baay bariwut sax waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki démb la fi ñëw indi ko lu war a toll ci 100,000 ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daara jigéen kon nag defal naa la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye lii lépp daal li ma bëgg a wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore mi wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seesal keneen waaw bul ma ko jox seesal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek booba maa nga Ndakaaru dëgg la sama soxna la waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal lam ci jëkk a def mooy 1,000,000 ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi moom day bañ ko wax turam waaye wax dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam ah kon de di nga xaddi ndax baa juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla rabbi si tuwa jàlla jalaaluhu xalaqanaa wa mawlaana
wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

taxalon nak ya mujjii wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legi yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jang nga taal ko ki tax nga taal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci njangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence ke sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital faté feulé seen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla néna sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw néna yalla dana denc yow suñ borom day denc yow qadab al mawla muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muné taxé ñëlna réussir ñëlna barké ñëlna tranga ñëlna waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba né nako ko taxé ñëlnako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci sunum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay ne nañ yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am Africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye Europe mom ñafa nek magat nañ amatuñuy doom ta ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa Europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tann ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munuñu ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ño gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ño leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kayo yi le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ñi jaar yonu amerique ñi nan la 3 millions

0: tuddé ko natijatu sukru lan moy natija lan moy resultatu santa kon sant katu yalla lan moy nitije bi lan moy resultat bi cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu santale ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sant buñu déggé woté ñu sétantal woté ba buñu ko sétantalé ba gis ni woté bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamné yalla digal nañu ni bu ngeen déggété woté bu ngeen sétantalé ba gis ni woté bi man yalla rek ma tax ñu woté ko saab yonent rek tax ñu woté ko na ngeen jog wuy ji mu am ben woté kat mo waxon ni woté kat yaangi tol ni tulé ak malé ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir woté kat yi yalla ni na ngeen sét kata woté ngir man kata woté ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka señ touba xamal ni ñi ni mom bok na ci way woté kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon ni ko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatte ni ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax ni ko wotel ma fasda bima tu'mar señ touba ni man bok na ci ñi yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours téwéri rek la sans pratique dédé ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dédé ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu wuy ci len Seigne Touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentam lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa man ki may wotel moy borom geejuk tabgi ki may wotel dafa tabé so ñewé sa njariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri saqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel woté bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp da rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci loolu la yalla santon sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli da'imin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank numa lay wotele
1: sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek.

fin fi nasi bil aj rek so wote ni yalla saf ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla saf ndox mu neex ñeppay ñew ya tuuk rijalan ko yalla saf ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man te may jot li message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla mom mi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kulal biladi motax wotem bi dajna legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wotem bi dajnako ni wote bi rahima dajje adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajje adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu sukuru wala natije bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom sant yalla dereti bop la du may mbagum borom lol la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé léga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom néna tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلنط بنيوخ موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كري بن بيئة environnement na nga créer ben mawsim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal créer ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yont yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mun ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digeunte muñ ak sante yalla lay xettale sama jam genné ko ci ay lendeum yobbu ko ci ay leer muniko kon nak créer bi a bo xamni yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sante seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lendeum duggal leen ci leer an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muné bul dañ mukk la di leen ko fatali wa dhakirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatale événement bobu le événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam
dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lendeum lendeum yobul len ci ay leer mu ne ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wala ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magal Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatu qadar ñetti bis yi nga xani ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla boole jox seigne touba mu boole ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatu qadar mbotum gamu yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappe wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako boole jox ko mu dexeñale ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexañ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du ci Ahmadou Tidiani joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdo yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatu Qadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko boole na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mu ne tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lu wax mo gën lu waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal de len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox te dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mu créé ben environnement bo xamni mawsim lay doon événement lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayamila in fi salika la ayatin likulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa ko yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sant kat yalla la yalla ko wax sabar sabur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sabur la fo fek muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tan ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax mu ne ko adama ki sëte motax nga génné ma ci aljina ji ma nekkon xéewal yi ma nekkon sa yërmane ji ma nekkon sa tiranga ji ma néwon
adama ki sutam dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison bu wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement mu nga am ni ñoo ñu duma leen sétan li tax ñu am sa ngeerum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lu tax iblis ba muy defiyé yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de ajmaka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeerum te moy sa ngeerum yow yalla te ngeerumal yalla mo dakk dug aljana mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digeek ñom ngeerum sante dana fexé ba sa ben jam du la sante mom lañu alcorane di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن ايمانهم وعن سمائلهم ولا تجد اكثرهم ذاكرين ليلا ابليس وخان يالا سا جامني دا نالين ديك نداي جور بور تيريريسي لين با دون لا سانت دا نالين ديك تامون دي لين تيريريسي با دون لا سانت ما دي لين ديك سي سين كانام بور تيريريسي لين با دون لا سانت دا نالين ديك سين غناو دي لين تيريريسي با دون لا سانت مونيكو ماغي وات سي يالا ني ياو يالا سي سا ماغي لا وات ني لي غنا باري سي ساي جام ياو بو bo diké do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal si ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokk shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu fatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim way nak wala tajidu aktharuhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon iblis ko waxan yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nek ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dina fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dina fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dina fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn ko yalla Seigne Touba da fek lepp lu bax te sori won rek mu xecc ko jegelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dundu ba de do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dundu ba de du massa sante yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom neena len man Seigne Touba bima setantale limako gemé wallahi du sante yi wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima geume Seigne Touba bam geunal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamni ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamni biñ da san doon nit yalla Seytane jekul na len def lo len lum len beug def manipuler no len def len lo lum beug ñu toga recc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani
kudul yonent bi do seigne touba lani do seigne touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew ni bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ño yere passeport diplomatique ak cey bi magal muni lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lol lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé muni buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwab salatini ta us jawais tuhni kull ma'ini seigne touba ne fakhul tasbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay nan soow pire so pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yaq Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacce ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahim def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahim anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon
inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakun minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana sakiran li al ummi ibrahim absanta kon la won ibrahim dawul sak jëf absanta kon la won sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek absanta kon la mun bama xole ibrahim nak ak lima ko tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar di gem ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jemal nañ ko ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mosej ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xani ko ci massa jaar do essek ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci la yam dedet ibrahim jelewul lol do nga ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilité ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa ci la yam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salil yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absanta kon wa ndax ibrahim mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla oriente nako tek ko ci yoon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahim jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jende geleem gi bo deme alal gi nga jende geleem gi bu ci bori jambour yi gennon
do am sax ndiegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sax xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggey lo gennon do am ndiegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaku pri ciaku or yo xamni bu ci akki sa employ borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sant ni ngay da nga ñew di sant le Seigne Touba xam nga ni sant le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employ jeuker yep genn na nga de separiru or ay ca lol kay dara neeku ci waye separiru or bi ngay titero bo demé mbolem ñaqi sa aqi employ jeuker ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sant yalla fekke lolay sant ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sant ci yalla digal nu ñu def ko akay naam berne ci sant la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yaw nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruugi ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulaw 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xaatuy xaru ñen ña ngay mbëk di joy joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sant yalla ak meuna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk
échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngien sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahima alayhi salam don sante ba am dara joju non la musa alayhi salam don sante ba am dara joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digge mak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu geusto bopam ba xam bopam nit bu geusto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waaw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di dina man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba adina ñu xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jëruko li len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom mako def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo li mbadantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako
kenn ku ni def sa audio kenn ku nek di def sa TikTok diko añaané Seigne Touba muni man te di nelaw may mako de bu ngeen mako añaané yalla defal na mako nepp waye nelaw may mako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man Seigne Touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni daj na lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an arari dan mu'abada radi Allahu ta'ala anhu wolof nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibé am teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fen ak talib bi ngi ni jakarlok serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paké bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xetli fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deugul wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ngent yalla muhammad té ñing ko teur dé jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko yé ya sheikh yow sama serign mu ne ko labayka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam dal di koy romb dem xam nga ni koku bu doon taribe legi da nan ki ki kay mëneluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal luy kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek wala fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusufa nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du seigne touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul
sun borom tabaaraku ta'ala bu namé mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kaw jam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digënte Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne suñu borom gañaangi ni tuumal ma Bukhtu Nasr nga ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def namako suñu borom niko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako suñu borom niko e waye ndaw ya neex mu ne ko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara eul yow mum tuumal xam nga lu mo djublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say daraaji yëkëti ko eul ak yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam nu muy démé tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbacké daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak yu kenn xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ñoo xamé bala ñoo faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédélo ko ni ma ngi dem bar saqul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teddin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye kenn xamul kenn mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolu rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolu lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane bi yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yoon yi par ci par la bo di mul magal da ngay dé dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn
bi ngay génn màggali dong dong la taxa jóg, sant le Seigne Touba yàlla dong la taxa jóg. Sun borom nee na sant le yàlla ak Seigne Touba sa borom moo la taxa jóg, far nga faatu ca yoon wa. Nee na sa yéene man yàlla duma ci desal dara, lépp lay mottali. Faqad waqa ajru ala llahi wa kana la waqafu ra'i, lepp lay matal dara du ci dess, dana matal lepp. Kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxone juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla Seigne Touba ngir yalla, wala bok jaay ay portable am ko taxone juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la. Amna ko xamne bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali, xam nga ko taxa jogal ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom, ndaw sa tag na ko ni day magali momi day magal ci ndaw se ko taxa ñew koku jotté wut ak Seigne Touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal, waye ku faatu ci yi ma la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk, koku da juk pour commerce ji rek, waye ki jog ngir sante le ji yalla Seigne Touba, ndax lolou man na and man nga bolé sante le yalla Seigne Touba ak def sa commerce, ñaar yépp man na am, ndax alcorane nako sante man nga bolé aj makka ak def tijara, te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolou man na né. Kon yéena ji lañuy sét, motax sayyidna Omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi, kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni Omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi, manam yalla bala set acte intention lay set, muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi. Intention moy lan? Moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji, muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention, yalla dogal nga de ci yoon wa. Sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci desal dara dara dara dara dara dara rabbi si tuba jalla, sak pay dara du ci dess, lepp la lay fay ba mat dara du ci dess. Waye deglul benen ba la sun borom wax, la yaronte sallallahu alaihi wasallam wax, ndax bam ne innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, dan ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi, waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibuha aw imra'ata yatasawwaju biha, ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitwa jalla. Sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñing len lutax, mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina, commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina, waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam, mu ne amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak, jigen ja gaday ñew madinatu munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak, mu ne koko yalla taxut. Aye bi ma jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi, bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim, ñom ñaar ñepp nenañu jele nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu, muni sababu nusulu aye bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka, ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi. En tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muhajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur ra'iman, suratul nisa. Kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba, dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek Seigne Touba seen borom, neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat. Kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal, yalla ñu leen yalla yërem, yalla ñu yalla def seenu faatu di seen noof lay, sun borom man nako def gi duko wañi dara. Waye kep ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi
lolou dal danaka diina terete nako ay yoon yoon gaay yi dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te texel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner lañ ko solutionné waye nak jambat mom wuro ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllëre mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko arafu touba waye non lañ gërebé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong la ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani serigne touba yi ak taxawulen yal nako yalla djegal te doli ko yermane te wonale ko seigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey seigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyal di perte way du seigne touba won ko liggeyal bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik neewu ci ndax da liggeyal yonnatan bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërëm nak jarbaatam bobu nga xamni ma nga falé ci Gambie ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla di ma jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbay Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñing leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla na ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako Serigne Touba waxe won Serigne Malem Diop dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelul lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ko man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ang ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir
ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit

0: wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deug te gem deug du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon té ñu xéwalon fi mirum khalifa général batu khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba légui sa bu nit togué ni khalifa général waxtu nek rek xel yépp danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa général lamb ji la wala khalifa général fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba aksi ci suñu jamono ci xéeti baat yoyu ak concept yoyu le xéeti baat yoyu ak xéeti concept yoyu mo yobbu suñu ndaw ñi suñu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor lu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal bu de luñu wara wax dana ca wax kep ku ko laal bu de luñu wara jëf dana ci jëf juroomi mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma deg juroomi mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma deg juroomi mbir yoy moy yan moy kep ko xamni ni laal nga cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma deg juroomi mbir yoy moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma deg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yep mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadou bamba wootu ko orientation yep mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sihar tasawudu suban jasbatu sihar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu mu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata Allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata Allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa azna ulaika rafiqa aha kay nam ki ko xamni yalla dogal nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam dama lay fang bolé lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonentou ali mo salam yeenay dékendo
1: yak sidiquna yi yeney dekendo yak suadahu yi yeney dekendo yak salihin yi yeney dekendo yeney nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sina abi uray neena yunus sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yunus bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yunus bi sallallahu alayhi wasallam man yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako worne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako worne moy na sama ndigal man yunus bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañoo firi hadith bi ñen ñi ni li ci yunus sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tiofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako meuna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeugel ga du deug da tax way kat arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alayhi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank bam dess ña lank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank muni firnde ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal koko ay ci lank firnde ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek koko ay ci lank koko ay nit ki nga xamni neenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté leen heurté lepp bayiko ci ay xéti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diine ji legi ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif legi jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir legi bo de wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téré wul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax toroxtange man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi lolou taxay di munu ko wessu taxay di munu ko wessu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lulu jox sa ñaari wajur sen aq faaleewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikhoul bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal terewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la ma gis ndaw la nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yegg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu féké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antassali woko bam ñew muniko ahmadou bu fekke ni ak ñurel doxna sama digga yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibé ba gannar lay don ngeen don sama talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam lena alal mar'i al muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuriya abdullah ibn umar nena yanantu sallallahu alayhi wasallam nena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xari na la muni a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba nga egg ci njobaxtan la ba nga egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadith bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله من دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سا ديغالال كليفا سي ياو تامسي لي في كليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخ محمد بام نينا لاغا ديغلو سا ديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du sa djublu way bëgguloko waye nak mo la yilif jëmelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci teref seigne touba bi mu tuddé mu layinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji kumay ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yi nak do ci dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox ci digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak walam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sabik bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañ ak muy ay moo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamale ni li moo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu le neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo juyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bi ma don def ci jumaaja mani dama ñaari xéeti kilifa la am dom adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gayné kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam nila yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentu jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentu neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy señ touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy señ touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digge eutuba bu mu ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci khalifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam muni bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekkante ni nangul lu nak fexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa fexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fala jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñu mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonx ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñew ne fi buy lek ci taw lay top cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci duggu ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bimu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 way nak na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante samb man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko bu ñew maneko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque mënu ma am jangale kat bukki parce que éducation dafa bokku ci njangalé waye bu fekkantene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal kenn mënu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alcorane ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tecca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est-ce que yeenañ leen ci alcorane xamal leen ni alcorane neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wabil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diiw sangam da nga contre diiw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul seigne touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñey sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu ndigalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salami subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal ma li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am modou mbay cham mu joge fe am modou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla ko yalla yeureum te doli ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jeul ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yeugal ya may tanalu tu mayna la sañ sama bop fo mo wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggey lako legi nga ni waji ki def lolou nga ne ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cha min nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni ma nga fasiyene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téréma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci pench mi te concept bobu slogan bobu slogawu salafisti la slogawu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat ba ngi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si mansour sen tiwaone moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye niass ca kaolax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ko wax bat bi rek ciow djop parce que xamnañ ki wax bat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah mini bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alquran ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alquran mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan yaman daha ila lahi wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaarel bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen tatan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci ba ki bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay kaddu yu yag lolu itéluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafist dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amuni wala samam non nga man ngay andal for force muna amuni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé suhodia sahodia lol lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñep di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dax wa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lu ay tiaxan borom numu ci dara lu ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilu alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni dakoruma gawuma len soldari andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana kula wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alquran lu mu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lol la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wot subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defal ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajje ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangale salafisti seen conception yoy bo dajje ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga lu muy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchalé bu sété sét yoy yep munu ko xam nga lu koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu ñi lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem bu dé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñu ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh amadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la señ bi yabal way yurud daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngien tudde serigne daara yoy ay politiciens tudde sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngien di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngien kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyyu dakhwatu al-wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñ gisa dakhwa moy jeele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulik bour la ba nopi mom du abdulik bolé ci légui nak mom bim ko posé question mom waji bim posé question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbi al-ibada wala ila ibadi rabbi al-ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bi may tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp maa ngi leen di laaj ba xam ndax yéen Sénégal da ngeen fee xam nit kuy jaamu nit wala déet nit kuy jaamu nit am na Sénégal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal na def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gemna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolou sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou da lañ ci re jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñung koy tuddé ti moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal sëriñ bi talibem yi top ndigalam bu len digalé ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal dé bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango deglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisee salafiste asalafiyin nuñ leen gisee dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug deug gi dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akay naam al mutaakhirina batay sax amna ci ñu ñoy ñan ñu ne alasiina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genné ci salafu saleh xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje né al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam musafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëk tek ci xabru yonnati sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu waaw baada hasa ginaaw ñi nak ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiyah ci bi tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci li wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawif damaté ko xolal buñu tuddu seen sëriñ ci déglu rek buñu tuddu seen sëriñ ci liñ wax Cheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tuddu sa sëriñ yow tidiane bi xam nga liñ wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tuddu sa sëriñ xam nga liñ wax Fallou Mbacké waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dedet duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tuddu Muhammad ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad ibn Abdul Wahhab Cheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw

سبحان الله يو بس بين تي نيوغول يالا اتي يالا خام ني تي بوكو ني تي بوكو nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmé wu ñoo wax waye ko perperlo nga degge bat bi sogena la kep ko perperlo wul bi nga degge bat bi sogena la nek gim nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi bat bi genné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxé moto say fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jàng alquran xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñu tuddé taqiya taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara mu wër lan li wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé da na ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko nopil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax sufiyoni mu ta sayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam li day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nërmélé niñu xotté suturas mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di les jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppeguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé dëgg ak neen lan motax ngeen gis dëgg tek ci seen tanki du ngeen ko wax taktumuna alhaq antum ta'lamuna xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeena far ndax lan da ngeena par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nek seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yaq nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yaq nañ ko te defaratuñ ko fuñu massa jaar ba légui abrayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñu massa jaar rek fuñu massa jaar sécurité amu fa abrayenté fa am ba légui wedd nga laj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu
dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñu wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy wax seen xalaat rek ñu ne la ay teelu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe legi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara defar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoom wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañu wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat ko ko wax lolo am ko ko waxut lolo am li moy seen xalat li fi ak meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence me di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabbi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kiliftef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joxe nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teele rek suma teele rek xamni teele na li dong la waye feruma ken ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikelanti xawma ko wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wërma ni ka politique sen la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tibawon mom la massa dégg mu wax ko mang la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla
moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko done féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamale ko su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi don 4ème président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawaay yow sa wax gi neexna deg de waaw fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalema jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man len yeen ay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma addiya di ñu wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako suñu borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ku dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex waye na yobbu mo xam lu mu ta wax wala lu mu tay def waye en tout cas ni leen wër ni yowmal xiyam dana ñëw de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wako kenn nak yene mako kenn waye deug deug rek la tudd demb rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma nglay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jëmu jima muuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lula nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko Seigne Touba néna al muridu sadiq melokanam ñi la ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatu nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati
bëgg sëriñ bi te alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben innal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé ciundum madinatul munawwara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñu amul alal yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñu suuf mom la yamalé ak doñu suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërantiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo hakay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko wa kërëm diñe a légui lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñu lu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas na ko def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jekke ak wa keureum war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj ci ndogu ben jaay yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko bami 3 jours lekku lu nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yeene samay xuma nu mako meuna waxe yeene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg buma dajale xalé dama leen di wax ni
seen wajuri day li tax ñu andi len fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jangal qur'an ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene mën na len ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen lo rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolu cheikh muntakha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen te fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh modou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu deggu ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ni tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qaflu amna ñu xamni yalla leen bind nonu dafa sagan nga diko filmé diko partagé ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partagé bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gëreum suñu jigen beulé nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gëreum di leen ndokkel waxna ko waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolou mom tant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñëw bu fi ci daara ji sa fonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu Yalla ñëwé rek ak mbiram wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

coono bi yàlla def ci sa bakkan, coono bu ni toll la yàlla def ci bakkanu mellantaan wi nga jogge. Kon lutax mu gënal la ci seen kaw? Lutax mu gënal la ci seen kaw? Doomu aadama moo mun nga xam ni moom la yàlla fonk ba jox ko daraja yooyu, jox ko ay privilège yu mag ci lim bind lépp. Doomu aadama moomu la moromum doomu aadamaam di suufeel, moom la moromum doomu aadamaam di doyadel. Yàlla wërsëgal ko mu am njaboot, waral leen a éduqué. Suñ mawdu wu tey mooy éducation, nga waral leen a éduqué, waaye éduqué woo leen. Bu fekkee ni da ngaa bëgg a lay ni man mënumaa éduqué, ba tey sari a may na la nga xool ko mën a éduqué, nga jox ko mu éduqué la sa njaboot. Nga xool ko mën a éduqué, mu éduqué la sa njaboot, mu yaral la sa njaboot. Waaye jur sànn ci mbedd mi, waa mbedd mi la koy yaral, te waa mbedd mi jikko junee nga fa. Moo tax sa doom dana am téeméeri jikko ak juróom-ñaar fukk ak genn wàll. Lu tax? Ndax waa mbedd mi nga ko bàyyeel, te mbedd ma téeméeri jikko ak juróom-ñaar fukk yu bokkut a nga fa. Wala nga jël sa njaboot jox ko koo xam ni xamul yar, fekkewul fu ñuy yare. Moom lim xam mooy nim yaakaar ni noonu mooy yar rek, noonu lay yare. Nga xam ni bokk na ci boo ko joxee sa njaboot mu di la ko yaral, bu la koy joxal biberon muy namp, loxo càmmoñ la koy joxe. Loxo càmmoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp. Moo xam mbindaan la moo jël ci sa kër sax, te xamut lan mooy éducation, nga bàyyee ko sa doom dem liggéey yi, buy jox xale bi muy lekk, loxo càmmoñ la koy joxe. Te yonentu sallallahu alayhi wasallam ni yéen julit ñi na ngeen di lekk seen nday joor, ndax càmmoñ jëfandikukaayu saytaane la. Borom xam-xami asraar yi dañuy wax ni képp koo xam ni lekk na aw ñam càmmoñ, ñam woowa li fii ak muy rees, ku la liggéey jàpp la, ku la liggéey rek jàpp la, ku la liggéey rek jàpp la. Nga jël sa doom jox ko koo xam ni bu koy jox muy lekk càmmoñ la koy joxe muy lekk, même bu koy leel biberon bi càmmoñ lay téyee biberon bi. Kooku nga ni moom mooy éduqué sa njaboot, te nga ni yow séntu nga ci sa njaboot ëllëg mu nekk ku baax. Kon boo mënta yar da ngay jox ku mën a yar mu yaral la. Waxoon naa fi ni da am benn saayir boo xam ni yarakat la woon, mu gis ni ñu ko yaree nim yaroo ba mujj moom ci boppam mu wàññiku di yare. Mu seet rek sadd aw way ni amdan li rabbi amdan mu rabbi walaw laa mu rabbi ma alimtu rabbi. Mu ne askay haka saa maa ngi sant sama borom mi ma bind te moom ma gënal ma ci lépp lum bind, waaye nag maa ngi sant sama sëriñ bi ma yar de. Mu ne ay bur woon ak sama sëriñ bi ma yar, kon duma xam nu ñuy yaroo ba mën a yare, kon duma xam nu ñuy yaroo ba mën a yare. Waaw, doomu aadama lépp lu yàlla sàkk, boo gisee doomu aadama amul benn virgo. Mën naa mel nu ne doomu aadama mën na dem ba gën malaayika, malaaka laa de ni mu foore, doomu aadama mën naa dem ba gën ko. Ëpp ko dara jafe yàlla, waaye doomu aadama mën naa dem ba yées bàyyi ma mbaam xuux mii, mbaam xuux mii. Doomu aadama mën naa dem ba yées ko wal iyaasu billah laa xaddara llahu ala saman, mbaam xuux. Sun borom daf ni ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaa'ihi ila umumun amsalukum ma faratna fil kitab min shay. Amul benn jaam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji. Mu ne lu dul ni doomu aadama joojee, bu dee nit la wala bàyyima boobee wala njanaaw loolee, lu ni man yàlla sàkk naa ca def ci doomu aadama, def ci doomu aadama. Mu ne man yàlla bàyyiwuma dara, ma faratna fil kitab min shay, bàyyiwuma dara. Doomu aadama bi ko yàlla di bind dafa sàkk ci melaw yoo, jël ci échantillon def ci doomu aadama.
dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doom adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doom adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doom adama sak ci melaw malaka def ci doom adama nga xamni doom adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doom adama échantillon yepp yalla dajale ko ci doom adama motax muni doom adama man na mel luko neex sa depa rek waye man na mel luko neex bu ko neexe melni mbam bu ko neexe melni nak bu ko neexe melni geleem bu ko neexe melni malaka mom doom adama sa depa non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo wax gisete da nga nan xana li detet kay waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona buni xalé bi tek namako choona buni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu doon xalé bu ndaw choonay man na bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wésu wuta yar wésu wuta delosi wésu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la lax dé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bi fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu indi mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy goné mo gën joy mak joy gëné mo gën joy mak mané bayam man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba di ko am fayda
bok yépp wax mun leen ki yama doy joxal leen mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal leen mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa légui tay ala légui ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yarou té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngox ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yarakat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangalé mëna yaré mëna jangalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisé ab dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virgine secteur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légi xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam señ Moustapha Mbaye Sam la da koy abdu téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci seba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té nan bay bi boma jël Moustapha Sylla la xalé bi tuddu Moustapha Sylla la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo wa Moustapha comme waccé na dama bëggoon ñu ñëw wax maniko hé yow Moustapha indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme yako fa yobbon legi dama bëgg Moustapha ñew mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Moustapha mi dala daan wo telephone mani waaw maniko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daldi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci woté muni ma waw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha muni waw mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque munaane ko jang na alquran ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex munako li moy yak seen njabot acca jeelal xale bi yob mun wa deedit kon kay tema bi baye maniko jeelal xale bi yob waye def na ñom ci oral yi yeengutu xale bi amu fa 1 an yob ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yob nako ci kasso ba mu wop
kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jamm ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe dumay bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolou droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu bay gi lay tax dom jo am tuddé ko bay gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbott ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tour wi rafet na yar bi rafet nayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko meuna wutal muni bima fikke jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yantou yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilah rabbil alamin bañ ma tuddé yantou yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantou yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci faama ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga
ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw du la bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xamni melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xamni melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay ciopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci ñu xamni non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus am na ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu di la lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñuy yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni musulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor joge fele neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def muduma ko
lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mu wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yob legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye paaka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dina ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah boole ko yara wéru déwu ne du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo ne lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu Allah wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lepp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu wa yub rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fofu alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer len sen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara sen njabot gi duñ dem safara sen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop
ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliyya du yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nangalen soñi nangalen yar nangalen jubanti nangalen conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ni allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala albirri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank ala alkitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la lelen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi ciona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal ciona bi nekk ci yare muñal ciona bi nekk ci education lelen nga defal ku nit sax lay la nga defal ko ni sax mu trahir la mu war la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe manalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni
xipil sa bëdi xool ate bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp xet yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal ni mal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënatoo dem fenn mënatu laa dem fenn nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal lool sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi maa ngi fàttaliku Cheikh Murtada ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa di génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ñu ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni mëyeen yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg moo ma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la mu am moo man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg moo ma pine yàlla xam na ko waaw moo ma pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha waaw wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashaabu simaal wa ashaabul yamin ashaabul yamin wa ashaabu simaal ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn koo xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alxuraan ko wax ashaabul yamin wa ashaabul simaal naa mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñetteel ñun nag ñëwal sunum réew ñetti téeméeri parti ak juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate àddina laa wax de àddina gën a yaatu Sénégal te àddina ñaari parti dong la am ashaabul yamin wa ashaabul simaal ashaabul yamin wa ashaabul simaal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ni ñoom àjjana lañ jëm direct mooy ashaabul yamin ashaabul simaal mooy parti bi nga xam ni Iblis mooy seen directeur mooy seen responsable mooy seen leader ñoom ilaa jahannama laa qadara allah wala saman sene àddina ba àddina daj ñaari parti yooyoo fi am yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha militant bu ne xam na ñaari parti yi parti bi jëm àjjana bi jëm safara mu ne tànnal bu la neex nga minité wu fa tànnal bu la neex nga minité wu fa man yàlla duma la ko tere maa ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yàlla Mohamed ak ki minité wu ci Iblis ruhusu shayatin ñaari minita yooyu rek am mu naa mu ne noonu ñaari minita yi amee parti bu nekk am na orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne am na école boo xam ne ci lay orienté ñi nga xam ne nii ñooy ay minitaam
yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg li ñi tuddé manam minutasmi manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minuta bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti Muhammad ak parti Shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla Muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lox nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek militant wu iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leen dem nek militant wu iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant wu yonnta yalla muhammad nga waye lutax legi nga saggan bam rëcc ci say loxo ba nek militant wu iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya loko arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat bi wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé féké militantisme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxoon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxoon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolu
wajib la wajib la obligatoire mala dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gañu bax ni mune mune lolu obligatoire mala dafa war wajib la mune bu fekké né fréquentation mën ta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len mune mune farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñi roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñi roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñi roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñi jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni reference danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du sen reference ay Molière, Victor Hugo, Machiavel, etc. Ñoñ ñoy référence xalé li ba parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu wayé ki lay référé wu daray salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousman moko wax dé radhiyallahu mu khalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seyd Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmed Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yem ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fa seené barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeureum fu sayyid alhadji malik nekul bo seené cheikh ibou sakho rek xamni mo nga né fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fa seené ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa né radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihi njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy sen seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga sen seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé Cheikh Ahmadou Bamba raqmu zani Seigne Touba am ñaarel moy Cheikh Abdou Rahman bu Darul Mu'ti té lolu dara mayulako lulu roy jaar fam jaaron rek du ciagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di soppaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet
iza ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodous daru muati biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ya jaaron boko seene rek defeni moma bo jange tarikhu seigne touba ba dajje abdourahman bu daru muati cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé ak barham djob nga jang tarikhou sayyid alhadji malik ba dajé ak cheikh ibou saxo mas na ko ben way mané ko kep ku ni won buma gissone cheikh ibrahim al-kawlakhi defal ko nangam nga giss barham djob te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim niass do ko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkel parce que dañu fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al-kawlakhi barham djob al-kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullah ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi nima dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bima def bayan ci jumaa ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julle ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem lolu téméré juni ata ñi diko wax té goné yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri niko yonti bi sallallahu alaihi wasallam khatib bin nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé xamni ni dañu deung mu jekkon danaka man na wax ni sama waxtan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax gone yi rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg firew li gone yi wala ni serigne ci ñeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju ne ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma defandal serigne soso te tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu wat ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma serigne ci waxuma serigne ci wa yonante sax alihi wasalam yonante ya alihi wasalam sun borom dani ma leen yoni mune bama len yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow wu ci alal kitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonent yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi suriyatihima
nubuwata wal kitaba fa minhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la me ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar

ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub ñi ngi ci ak njub bu fekke ni par par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwaone te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jurmo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit mu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso procureur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne soudjoub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mossa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna bendena dajewo kula mana defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muqaddimat num meuna nek sa serign muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi mi def ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund dila wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo def serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ demé ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nañ do nga yi febar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mourid yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wir pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jotu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaquba ñuy jël ay téré di len def ay sëriñ dedet agguñ fofu
ak buñ fo bo xolé xoqal bu kaw bi ñu naan mat na sëriñ xoqal

waaw boo gisee ñu naan mat na sëriñ xoxal bu kaaw lu ca nekk mooy ay digleeki tere nooy def ba jege yàlla nooy def ba xam yàlla nooy def ba may tindikulu xaraam nooy def ba waaw kay waaye nag àggaguñ foofa su boobaa kon doo jébbulu ci uqal bu kaaw xam nga nooy def mooy jëfeli ci uqal bu kaaw da nga koy jàng jëfeko loolu lañ la sant waaye sax uqal bu kaaw doon sa sëriñ da nga koy jàng jëfeko ndax uqal bu kaaw dalaa wax fi saxaaba yi jaaroon ba doon ay saxaaba wax la fi yonent yi jaaroon wax la fi wëlliw yi jaaroon jàng ko te jëfeko waa léegi yow moo xam ni mënoo firi abajada awasa ataaya kalamana sa anfada xarasata saxasa saxasa mënoo koo firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sab sëri te xamoo lum la digal xamoo lum la tere beneen caaxaan yi dem leen ci nitaki noppam ngeen ni ko aslamtu nafsa ilayka mu di la digal ngay def mu di la tere ngay ba looloy dëgg saayir ba neena woon anil mar ila tasal wasal an xarinihi fa kullu xarini bil muqaarini yaqtadi neena boo gisee sëñ Moodu Mbaye Thiam jërul ngay laaj ana sëñ Moodu Mbaye Thiam ñu ni nooy def muy da nga koo bëgg a xam mu ne waaw mu ne xoolal ko muy ànd rek seetal ñi muy fréquenté rek jaxasool ak ñoom tuuti nee na boo noppee ci ñoom boo gongi ko ak ñoom rek xam kuy Moodu Mbaye Thiam nee na jërul ngay jéem a gëstu ji kan mooy sëñ Moodu Mbaye Thiam mu ne mu ne xoolal ay àndandoom ay fréquentation rek ngay xool boo leen xoolee ba pare rek da nga xam kii mooy kan ah waaw da nga xam kii mooy kan sëñ Moodu waxtaanuy benn paas bi sax jeexut yàlla xam na ko su ko defee yeex na maa tàmbali gaa waaye tamit dama bëgg dong yi mos tuuti ci majalis bi ñoom tamit daanaka dimanche yi yépp jànguñu dimanche yépp bu ma noppee damay sonn baat bi xaw a sonn ba du ma mën a jàngalewaat su ko defee kon xam naa damay yemale fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bind insha allahu taala rawatina ma am ay dongay gan yoo xam dañ fay ñëw pour jàng xam-xam te loolu rek moo leen fi indi moo tax ma ni kon yemale fi waxtaanu rek li des ci jant bi ma daw jàngale ko tuuti ca majalis ba insha allahu taala di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di am mbégte lool mbégte mu rëy rëy rëy démb am naa ko yàlla xam na ko démb ak katrir mooy ku ñuy wax yàgg naa ko tudd ci émission yi ñu di ko wax Serigne Cheikh John tam nekk Amérique tam nekk Amérique 2013 bi ma sanc see fii ak tey 2013 maa ngi koy fàttaliku dama jógee fekk màggal bu mag di jub si ma jógee kër Serigne Touba ga def fa benn waxtaan bay ñibbi si ci daara ji sama téléphone sonné mu ni maa ngi tudd Cheikh John di la diglu bu yàgg ba tey wax ji amal ma njariñ te dégg naa da ngaa yor daara maanaam damaa bëgg di participer ci daara ji wax ma fu ma koy def ma wax ko boobaak tey mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigéen ju ne Sénégal la koy yónnee kooku indil ma ko rakam jigéen jooju borom këram sax mas naa ñëw fii ci daara ji fukki at gisuma ko te du tardé fukki at yu ne ki at weer wu dee wu ne dana ma yónnee haddiyaam jooju ni ma defal ma ko ci daara ji démb la fii soog a teg tànk moog soxnaam moom ak soxnaam yépp ndeysaan moom ak soxnaam yépp bi soxna si ñëwee sax la naa ma ca rajo ba ca étaali lañ woote fa lañ jële woon sa numéro ndeysaan boo xam naa sañ Moodu Mbaye Thiam lañ jot ñu ne foofa lañ woote woon ñooñu joxoon su numéro ñooñu joxoon sa numéro ca 2013 ja démb la fi soog a ñëw bég lool ba bég lool daa ma ji mu ni ma man ndeke difu ma woon dara ndax man lii ma fekk sax yaakaar ma ni sax mbir mi toll na foofu ma ne ko waaw mum de mu ngoog rek ñu bàyyi ak suñu borom rek tabaraka wa taala mu ngoog yàlla xam na ko démb damaa bég lool mu ñëw fi ànd ak soxnaam moom ak soxna si ñu ànd fi comme ni ko soxna Jaynaba defee ànd ak borom këram Waly Faye ndeysaan ñoom ñëpp ba ci barki démbre am na góor gu sant loo góor gu mag waa ji sëñ bi bitim réew la nekk mu ñëwoon fii ci domine bi doon seet si kër rakam jum jënd fii xawma daal ni waaw man de mas na may déglu benn émission ñu ni sëñ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dëkk ñu ni ko xoola sooral bi la ngay seen mooy daaraam bi mu ñëwee fii nuyoo xale yi ñëw ni ma am na ku sant luum ku lay seet may neen bisimilah daa dugg ci néeg bi rek yëkkat ci saal bi yàlla xam na ko jooy
ni ma fukki at ngi ni ma la di la deglu guddé ak bëcëk dal di génné radio bi ak yépp won ma señ mom radio bi ak yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay deglu ba karam may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yool bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafuma toll yalla xam nako waaw yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am té yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu nuñ ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li ba ni wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey bi and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuy bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne min la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolou bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo wax muni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambale ba legi bayyi wuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey muné mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ko couper ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doya ila akhiri li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa li waje yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jasakumullahu khair jasaahi
wa salam xana ma dem ba mënatuma ko doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki kër kër yi ngir dooma adamay jari ñoko te dañu bëgg bokk ci sayyidul khawm nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg, fahmu fahmu doomu aadama yi dañ ci rawante. Am na ñoo xam dañoo amuk dégg, yàlla leen di defal alfatul akbar fahmu. Ñun ñëpp jàng nañ fa fahamnaha Suleyman, waaw yàlla mooy maye ak dégg, yàlla nañu may ak dégg, yàlla nañ ko may, yàlla nañ ko may, yàlla nañ yàlla may ak dégg. Mu ne fal yuballigh saidul khayib, ki fekke discours bi na ko jotali ñi fi nekkut. Mu ne la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Maa ngi leen di ñaan gannaaw tey bi ma amnistie ba noppi, bi ma amnistie ba noppi, maa ngi leen di ñaan bëgg jàmm do nga tax ma amnistie. Kon nag bu leen fi jóge waat gannaaw bi di dóorante ay korpañ ak a fayonte ak a def réglement des comptes, ak di def ay réglement des comptes. Yadribu ba'dukum riqaba ba'di, ku jekk sa morom suuj ko. Mu ne bu leen fi jóge di def loolu de, ndax amnistie naa li xew ba noppi. Amnistie naa bépp alal, bépp alal bu duggoon te lewut, bu duggoon te lewut amnistie naa ko à partir de tey bu mu amati. Ñi jëloon liñ leen joxut te dëgalut amnistie naa ko, waaye à partir tey bu mu amati. Looloy indi jàmbali. Waaye boo nee ku goxoon di nga goqi, taalaat nga safara, taalaat nga safara balaa gaaye goqi. Safara la ñuy jëkk a goqi ci sa kaw ba nuppi, lu ñuy goqi ñu door koo goqi. Taalaat nga safara, yonent loolu la doon bañ. Mu ne bu leen fi jóge waat di taal safara, comme amnistie naa rek, bàyyi leen mu sedd, jàmm am, ndax jàmm gën jamaa. Wala fa ko wax, jàmm gën jamaa, wala fa ko wax de. La tarjihoo baadi kufaaran, bu leen fi jóge sama gannaaw di nëbbu njekk, di nëbbu njekk. Bu leen fi jóge sama gannaaw di wor kufaaran, kufaaran. Ñu waa lan mooy nëbbu njekk ak war? Mu ne xanaa yadribu ba'dukum riqaaba ba'd, kenn ku nekk bëgg a suuj sa morom, kenn ku ne da nga goqi li nga goxoon. La yarjihu ba'di kufaaran, état bu amnistie ngir bëgg jàmm. Ala kulli xaal nañ indi jàmm rek, te fexe nag la taxoon ñuy amnistie bañatee am. Loolu la yonent wax alayhi salaatu wasalaam. Ngeen baal ma sama fuu ci politique, dama koy faral di wax. Am na sama soxna soxna aw saaga la, waaye daal ngeen baal ma daal. Man daal politique mu politique lu ma, waaye nag damay jàngale, te li may jàng l'islam a ko wax. Nit ñi moom mu ngoog. Keroog la yonent sallallahu alayhi wa sallam amnistie li ñu tudde riba. Waaye amnistie li ñu tudde deret yi tuuru woon ci événement yi fi amoon, mboolem deret yi tuuru woon ci événement bu fa amoon rek, sallallahu alayhi wa sallam amnistie na ko keroog. Yóbbu ko ensemble, yàlla d' accord ci wote ko moom ak ay malaakaam, daal ni ko xaaral ma firndeel ni lii nga wax nii man yàlla accepté naa ko. Al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum islaama diinan. Ma nga maayi de. Bis ni tey li la taxoon a dikki, mission bi taxoon ma yónni la, mat na. Bu doon ci sunu réewi état yi dañ ko naan sa mandat jeex na, li nga def lépp rafet na, sa mandat jeex na. Al yawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan. Bis ni tey matal naa seen diine ji, mboolem luy xeetu xéewal ak kaaraange ak mucc defal naa la ko yow yonte yàlla Muhammad. Musal naa la ci mboolem force yi nga xam ni ñoo naroon na dal ci sa kaw. Bis ni tey gërëm naa mission bi ma la joxoon muy diine ji. Wa raditu lakumul islaama diinan, gërëm naa ko de. Sallallahu alayhi wa sallam ni léegi maa ngi am amnistie

jàpp weer woowu. Ñu ni kon d' accord léegi nañ jàpp weer woowu, ñu daal di jàpp weeru Muharram mu nekk première weeru jullit ñi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee, ni nga xamee ni tubaab yi dañoo jàpp weeru Samwee mu nekk seen première weer bi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee ñuy date. Bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam ñëw na Madinatul Munawwara fekk fa al yahud ñuy woor bisu Asura mooy fukki fan ci weeru Muharram. Mu posé leen question, waaw yéen bis bii ngeen di woor ak a feetu lu ko sabab? Mu ne ñun kat bis bii ci la sunu borom musale woon sunu yonant ba Moussa alayhi salatu wasalaam. Yonant sallallahu alayhi wa sallam daa di wax sahaaba yi ni leen antum ahaqu bi Moussa alayhi salaam, ah ñi kat li ñuy def yéen a leen ci gën a yey, yéen a ko war a gën a def yéen julit ñi, ndax yéen yéen a gën a yey Moussa, yéen a gën a yey ci Moussa. Lu tax loolu? Mooy xam na ni Moussa yonant la, te yonant yépp ay allié lañ, yonant yépp ay allié lañ. Al anbiya millatun wahid, al anbiya millatun wahid, ñoom ñëpp ñoo bokk yenn diine gi ñu indi mooy diine l'islam, muy Moussa, Isa, Ibrahima ak Nook, ñoom ñëpp diine lañ indi woon. Mu ni kon nag yonant yépp ay allié lañ. Mu ni kon nag antum ahaqu bi Moussa, yéen julit ñi yéen a gën ci, yéen a gën a yeyoo teral Moussa, yéen a gën a yeyoo màggal Moussa. Nu ngeen koy màggale? Mooy woor weeru koor, sante ko seen borom, woor fukki fan ci weeru Muharram, sante ko seen borom ci musal gëm musaloon yonte yàlla Moussa ci ay noonam, ci ay noonam. Xanaa kon loolu dalil la ci ni li borom xam-xam yi wax ni mboolem yu bari yu xew ci anbiyaahu yeeg mursaloona yi mi ngi xewee ci weeru Muharram, ñi koy dàq ak a diingat. Kon léegi nu ñuy def ak hadithu yonent boobu alayhi salatu wasalaam, te Ibn Abbas moo ko solo de radiallahu taala anhu, hadith bu wér la. Kon nag li muy tegtale bu ñu nee Moussa yàlla nga ko musali woon ci weeru Muharram ci fukki fan ya, ni la Isa ma nga juddi woon ci Muharram ci fukki fan ya, ni la diw nangam dinaa ci ñëw ci kanam, léegi nga bëgg koo weddi, kon weddi waalil bii, weddi waalil bii. Bi loolu amee la julit ñi tàmbali di woor weeru Muharram ci fukki fan yi. Sallallahu alayhi wa sallam yahud yi ni ko, waaw yow yow de da ngaa waxoon ni sunuy mbir daal ak say mbir dëppoowul, ah léegi nag yow yaa ngi nuy fekk si kat ci sunu mbir, te mooy fukki fan yi Muharram yi ñuy woor. Sallallahu alayhi wa sallam ni ah su ma fi yàlla bàyyee bi diwen dinaa woor juróom-ñeenteel ba wuuteeg yahud yi, mu fi yàlla bàyyee bi diwen dinaa woor juróom-ñeenteel ba ndax ma wuuteeg yahud yi, nga xam day woor juróom-ñeenteel bi woor fukkeel bi, waaye far yàlla dogal diwen ji fekku fi. Kon ba tey julit boo xam ni rek mën ngaa woor juróom-ñeenti fan ba ak fukkeel ba, su boobaa mott li nga yéene yonte yàlla Mohammad alayhi salaatu wasalaam. Jële nañ ci Sayyidatuna Aïcha radiallahu taala anha mu ni ñun de bi weeru koor wàccagut dañ daan woor weeru Muharram, dañ ko daan dàkk di ko woor. Nee nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci ñaareel ak ci gàddaay gi, sun borom farataal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koor, farataal ci moom koor, nee na ci la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax ni léegi day fa man saa an yasuma fal yasum, ku mu neex nga woor, wa man saa an yatruk kum neex nga bàyyi. Maanaam kum neex léegi daal nga woor weeru weeru Muharram te mooy fukki fan ya, ah kum neexit nga ba, ku bëgg wooral kum neex bàyyil. Léegi daal nekkatul farata, bi yàlla indee farata ji daal muy weeru koor, léegi loolu rek mooy farata ji. Hadis boobu Sayyidatuna Aïcha moo ko nett li ci biir li ma waxoon léegi ni. D' accord nañ ci ni hadis bii yonente sallallahu alayhi wa sallam yahud yi ñoo ko wax ni ko ci la yàlla musale woon Moussa ba tax ñu koy woor, waaw. Ba tey hadis bi ma netti léegi te Sayyidatuna Aïcha nettali ko, nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax lii ba caa boole ni bis bii di bisu fukki fan ci weeru Muharram ci lañ njëkk a woddu Kaaba ga, ndax woddu baatin la wala woddu saahir la, en tout cas lu mën a xew noonu la ko Sayyidatuna Aïcha nettalee. Wa kaano yowman tasturu fihi al kaaba
moy bis bi nga xamni ci la yalla jëk wodé kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bindina sun maam aadama alayhi salaam duggal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggu len lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna minadh dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabu hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam dege lola aljana ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmëw la def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jëma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yëroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxass seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma laminan nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gisee yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegate wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobule yowmal qiyam boko tugul ni yalla xotte won war may
ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fa ko ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yow mal xiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na seen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xamni fuddan ñew na ci garabuk fuddan ci la laqku mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awraam mu dal di rëcc mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande rëcc rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande rëcc rëcc su ñëwé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fa talaqa adama min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi innu huwa tawwabun rahim yalla neena ci sama yermande ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jegal ko ma sanni ko ci xolam batay gis nga yermande yalla ng koy dabatal fa talaqa adama min rabbihi kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jegal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama wax ko neñu sayda adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaay sayidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom ni ko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul mu ni ko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama loolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxe ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jeem ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla bu yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne man na ci juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika borom do tuti nga dem ci benen yoonte yaakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wuté waye alhamdullilah waram do tuti nga dem ci benen yonent bu ñu wax nuh alayhi salatu wassalam indi yalla nuh jaam sun borom la nga xane mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gëm ñu ni kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla no dafa nekkon ko xamni ku amono dogo la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggon nit ñi taxela muy def sa bu xey rek di kër kër ci lu taxel nit ñi sa bu xey rek di kër kër ci lu tax nit ñi jup lu tax nit ñi baax lu tax nit ñi dem aljana rek ci la nekk di yengutu guddeek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contrecarré ñangay taf fotom ñam koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer
ñang koy désacraliser mom Noah alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonn rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yatt mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna mu ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xeyray ñep ah gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatu ko ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñep de nañ yalla ray na ñep yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñep dina leen massacrer ñom ñep dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na muniko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da nga leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamni ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep nañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ñu tudé jabalu uhud ñu agge ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala legui nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inta yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud ñi xamé ni wacc na fa mom ak ñi mu andal
ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombe ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañ wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minita Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu tok duñu tal duñu lak duñu tok duñu tal duñu lak minitan yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret dama asa secret nagn ma weural deuk bi nagn ma weural rew mi bepp keur minita buñu xam ci minita ay Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la li nga xamé ni yalla dogal na rasagne scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rewma di rasagne wu ku ñu xamni minitaaw Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifié nañ mbolem minitaay Moussa yépp identifié nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom te xamni minitaaw Moussa la walaf njaay neena yene neeg la borom ci fanan
bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray minitaay Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêter bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min ay sulaa yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croawone sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croa mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw fir'auna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom kam jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis keur guñu croa borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndek ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak fir'auna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeké minitam la mom mi joxé ndigal ah biñu rayé ñu bari ñu ni waw ñun ndeké té ñi ñi ray ñepp ay minitaw firawna lañ firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni légui dal comme mbir mi démé na nonu légui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xamni mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yent yalla Moussa ali salatu salam mom lañu alquran di misal wala ma tara al jamaani qala ashabu Moussa inna la mudrikun qala kalla inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legui bi nga xamni ni opposition bu radical bobu nga xamni tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joge ni day ray Moussa ak mbollem ñim andal Moussa rocci ko na di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi dal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa bi leen seukutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax fir'auna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wiru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla ni ko musa lu ne ci sa loxo du yat mu na mu ni ko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb dor ci geej gi geejgi xoti ko fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar wala neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina Moussa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geejgi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa an jayna Moussa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musul yont yalla Moussa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Moussa wa man ma'a ajmaina ma daldi musul yont yalla Moussa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñu ko legi ba nga musule Moussa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nanguula tudu sax turu fir'auna nanguuta tudu sax turu fir'auna nanguuta tudu sax turu ay minitam fir'auna kay moy xeynan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamine yep di Moussa rek Moussa fum tollu nan Moussa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fir'auna tudul turam sax dañ suma akhral suma akhrakhnal akhirin
man dal musal na sama leader man yalla mu na am ni ñi def ñep ma alak leen sama leader ak militant musal na leen ñi def ñep ma alak leen suma akhrahna al akhirin suratu suara ñen bal ñen bal bla ma wata sufi neñ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñoñ wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla dina isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujjii ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujjii diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujjii nak ñi diko jiñ yalla mujjii ñi diko jiñ doomi yalla militami nan ko Musa teddal nelaw ken dula lal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndeng waye comme leader bobu ñox yon ci Yalla Isa mom dafa xam Yalla dafa xam Yalla dafa xam Yalla lutax mu xam Yalla moy xam na ni kenn tewut kenn mënta mucc kudul ko Yalla teul kudul ko Yalla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla musal yont yalla Musa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kèn dula lal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kèn dula lal bayi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama قول الحق الذي فيه يمترون ما سورة مريم وسلام عليه يوم ولدت جام منا موني بولين ما ديفاندر باي لين ما ديم سي يالا مو ديفاندر ما نخ يين مون لين ما ديفاندر كات بو كارتوسي تاكي رك نين سامبو سين خيلو بكان فواي خام دوب لا كرم سني بي تاكي رك يين نيب نين داو kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulidt ndax bamay juddou ben minita neku fa te moma ar bama juddou ci jamak salam bamay juddou ben minita newu fa ken assisté wuma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may fatu mom dong la fa yakar nak bis buñu deme ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legi weddi na li minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay domi yalla ak yaay kharitu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yëkëti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax mune salika isa ibn maryama ki moy doomi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune allasi fi yamturun yena ngi ni don wer wer yena ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa doomi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy mune allasi fi yamturun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook
munamuni ki moy isa kat salik isa ibn maryama doy maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug wa ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñi wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonanti da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñi don yonantu duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñi don yonantu kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram soga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ram soga ñew après ñetti te lolou adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neexa comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngor gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam jurum fuk ko gem ndem mat na jurum fuk sax yaw nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti mitine mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gemulen dara waaw bu ngeen gamon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngone yeen wa rew mi yeppay alko dina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimista ngone yeen ñeppay alko
yalla ni ko wa baxam ba alkhamis ba xam ndax yow ya yalla wala dit alkhamis dara xewul alkhamis dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhamis dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye téréwul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al fulkil mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissionena mi ngi dem yalla neena bam demissionena mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement généraux bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan ni sénégalais yi motax seigne touba bañ ko nessa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamna wal hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labis fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meena dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom
nun lay def ak mom njum te nak lum for for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njum tem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Younous reconnaître ay njum tem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali Younous genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi biseeni kër inshallah ta'ala yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi biseeni kër ni yalla musale won Younous ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax Yusuf alayhi salam dina Yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Younous Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci bayyi de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayyi nga jall de muni ha mu ni ko waaw waaw Ablaye Wade ni ko waaw waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu ni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm khalatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek
wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yag do ci jot de mu ne ha mu ne waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatumako da ngeen ko bëgga sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu daldi yobbu ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñëw ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayatil jubbi né bi nga xamé ni leader yi nénañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier neena leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu mu ni dédé leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxé mom kay mënon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañuy dal comme mënu leen ko ñaka baña sacrifier mina mu ne wa alqu fi qabayatil jubbi ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul leen ko ci kasso bi wa alquhu fi qabayatil jubbi yobul leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est-ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqi ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayiko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax
bu fekke def ngeen lima len wax ma nga suratu yusuf bu fekke def ngeen lima len wax dañu bi lolu amé ñu sanni yusuf ci tenn ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi len ko def

kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya, am nga ci droit. Am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni, am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu nafi. Du liberté lañ wax, kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Morsi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa leron sax ñom leer na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañi wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom wa gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñi def attaché man nak sama yon ci politique man politique waye xamna nak niñ koy defé gaay yi di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique guma dé wala bok man buma dé politique sama politique yef ci alcorane lay jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique guma waye nak niko gaay yi defé ni seen nax yi da melni dama leer ba melni sama ridi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagali ko seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dem bu deug la waye mak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa febar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul beggone mu wir rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di len ye leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci ludul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wour la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray alakhirah taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunu ko ci sen teyok bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit muna bu len fatte sen ñaari waji lu ngeen fonku nit muna muni bum teengen warmal sen ñaari waji lu ngeen fonku nit ki muna bum teengen jox sen ak sen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bum tax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc ngalon sen ñaari waji malaakai dañ lay war eulek yow mal khiyam ni la kay ya waxon fi ni diwala gënal sa ñaari waju malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral
bulo malaaka yi war dedet bul nangu malaaka yi war la yowmal xiyam beugal kula sop defal ko lula sop andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni beug waxtanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alquran tere ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo wax ni kenn duko café ay wajur duñu desu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lo lepp ben way ñew na ni jaray ñiko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaara ngi dund mu niko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi niko fofu la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xolil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi liko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut ken duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri ken duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa bop lolépp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku lo seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi ngi yore pousse pousse bo xamni café ataya lool la ci def ndekay wu ma seen rek dal ni mbay sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edde seigne touba ni ma mang lay diglu guddé beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax et cetera li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañu ma samba bañu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess ak moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fi limay wax wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafisti bi muy wahabisti bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëw mani dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digënté ak seen borom fasiyenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diiné warut la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga melni kak tor lo tok nuro ak mom lo tok nuro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi li ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu mu doon loolu mu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek munif te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax mu ñoo mer yeen da ngeen na tardé seen affaireu bidaay yi neeku mucc sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de mu tax sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah dugg na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñi ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci daru ya ulumuddin
ñom serigne cheikh jonne ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jenab ak xalé yi ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel serigne ko safal nako noni tamit serigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mokhtar sar serigne mokhtar sal nek fele ci angleterre ñom cheikh fall ñom ñom ñep ñu ngi fofu ci angleterre seen taxaway mokhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemmiku ak ñaan جزاكم الله خير جزائه كون دال كل انتم و... كل عام وانتم بخير شي اتمو بيس ميغا خاني موم لا نيو دغ دي لين واخ جزاكم الله خير جزائه دي لين نوكل دي رين جيف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنان وينان يون تي سين إيميسون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي نيو تودي هي علوم الدين. ina biñ sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam. xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienter talibé yi aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. honda bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamni sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yone lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi ta la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolu gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg ni jigen ña yigen ña ngay dugg ne gor ña ngay jaxaso ngay teug ngay fecc amul digle lu bax amul tere lu bon. mani lolu mo am keur iblis, lolu mo am keur iblis, mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasimi taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusubu jira. muniko yow Mukhtar Dayman, man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal, na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci alal kitabu ak njub alal kitabu sunna. muni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taqo ragal sa borom deug deug ragal, te fo tollu ngay sakko xam lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah. nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy po soko defé da nga reccu ëlëk. muniko mang lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaaw tefi muñ ci rasaya di
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi Seigne Touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari waye rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nekk lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci Seigne Touba waye ñu fiyetele ko Seigne Touba momale ko Seigne Touba wané ni Seigne Touba tax ñu dajafa muni ko na nga muñ te bul nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni duma sa sang ak maasa mukk te xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fiyete la fu nek ni waye muñul rek parce que allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dalat muni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw muni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi Seigne Touba neena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre Seigne Touba da contre diw muni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappe lolu ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko Seigne Touba waxe Mokhtar Deyman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak dom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man Seigne Touba ñi ngi melni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi melni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul fasbir fi aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonenti la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonenti la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téra lu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom Seigne Touba ñi woot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñom it amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam amna ñu aggon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk muni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena muni buñu ray ken musuko deg motax Seigne Touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hada al manan buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hada al manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhil unafa wa tabi'ha siyam asyuqi zawi al hada wa nura wa rusuqi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنت بعدا فني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ لي ما لين دي جيكا نانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نيب مي لي ما لين بغا يي نك بغ لين كو لاوي بير مودي
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngoutu ko gestu kenn ngoutu ko xam kenn ngoutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gañu nappaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tout dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jupña al unafa moy gañu jupña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoñu ñoni meur reer gañu jupña ci bopam ño fi nekkatu muni gañu jupña ño tak seeni bagage jam muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi ñub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopp nak arashikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar si ni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won te nga fexé melni daru asan jaay muni asal loolu kay mënta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni loolu asal mënta am bone te nga jëm melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jëm melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waq rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitab wa sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu te batay doom adama amagul passpassu kuko orienté ak reer di gën di doliku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fini gañi waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alayhi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوي الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سنج توبا داما غيسني سن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم اندي ول mom lañ sul napajako ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiy rabba muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy boone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidina ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melnim xey muni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom dey lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mën ta dégg mune ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasiyuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu anhu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla na me ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla na me ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du mëna roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bokk ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi sin tubani ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da len di wamat ci xam xam akuk jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna Shadan la ilaha illallah dina taksan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day wam talib bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talib bo xamni bo waxe mune man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mu ñu nako lool na len di yare
daf leen yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen ci genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len du wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen ña jaxosok jigen ña leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer señ bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen de señ bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar te yow bo xolé ñi señ défar señ diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw mama defar señ touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal cipp ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wutti yalla amagoko señ bi wacce gula ngani posat cippelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala mi rabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xous na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni tambax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej way do fi ma ci gennal ak peru wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perop or mom doko ginnale ci geej gi doko ginnale ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis sëriñ bo xamni nga jaar ci ñal wota ni xiyam waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ak sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawu ñu ko nawé ak sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel dawuñ ci nawu serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adamay matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité dé quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom Seigne Touba radiyallahu anhu waajuñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woor ni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mani lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lumuy jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haq te manul leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibé Seigne Touba yi cheikh Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mos na ñew ci Seigne Touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat Seigne Touba niko moy ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh Seigne Touba yi gënt ko ñew netti ko Seigne Touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu ak sorek nonu ak sorek nonu ak sorek nonu bude ñun wa Sénégal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ko lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef feulef jëm fa ah momit min feulef feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni mënalu ma len dara jaamu di len yalla waye dedit dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé dakoy noppi walé Seigne Touba radi Allahu neena wajoju kon du genn li tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw mu ne nak bu boba xam ngeen ni setané kum womat xam nga sëdduk way ndax setané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Mohamed Bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna lasi yukhalifu al haqq tarid mu ne wal haqq badduhu al abdi bi tawhid wal fiqhi an tasawufi majid radiyallahu ta'ala anhu mu ne mom Seigne Touba ma ngi len di xamal muni nak mom laye biram gi muy laye bir mi ngi koy laye bir kep ko am xel ak ko amul xel la yamale kul sakin wa balid la wax ko am xel ak ko amul xel neena man Seigne Touba ma ngi lay laye bir muni na ngeen xamni kep ko xamni yaangi jog jëm ci pays ba yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mu ne fim wara jëkka tambalé moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid Seigne Touba neena bu fekke nga bëgg dem ci pays bi Yalla ba tambalel ci tawhid moy jox Yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni Yalla rek ay Yalla keneen kudul Yalla do len nul la nga don waye Yalla rek ay Yalla rabbi sit wa jall nga xamni Yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekkul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sit wa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sita falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sita wajal falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sita wajal legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sita wajal sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonante bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tedd ci lekh bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnuko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum walli bi muy siara ci ñi jamm sante ba yag mu ne ko gën ja gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malaynu sudur khumatu mu nawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw dey jaano ko ray mu ni tuuk bu waxati lolu way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko place am bagn ko bolé ak dara dara dara dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom teulib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutusaka salika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid nga ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla binduko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meuna julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meuna wor ba melni cunkoruk fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digeluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeyti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tégué ci al-kitab wa sunna ji tégué ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga sellal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ji ci gën moy nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga sellal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te sellutit amul njariñ وتخون شي احمد كبير مبي عبد الله تخون دان وخنان وكن عريسا على الاخلاص في عمل وخص المرائين خوف النيران شيخ نينا ماغي لاي دينك واي ريك نغا صاح سي سلال سا كمت لاي كاتان نغا مايتو نيكو نغستال مي ناخ نغستال دا بوك سي سبب يوبو نيت سفرا لا قدر الله ولا سنن كون نك جام بي فمي تامبالي موي توحيد فقه تصوف بو فكاي نك ñi nga xamne dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku di nan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbeunt yar ko bu fekkone yarabul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew dikoy wax yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joge du mako lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji dañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بن انا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني مان داما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا مان يالا داما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci dessati gëm yalla ba nuppi juk tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nuppi
qul amantu billah suma staqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé di ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni bay sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxassé kërëm lu ci way man yalla ci bopam nit mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxassé adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nekk di tuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adam am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas Cheikh Abdou Wahab Sahrani ab talibem lawon Abdou Wahab Sahrani dafa massa laaj Cheikh Aliou Khawas niko yow Cheikh Aliou Khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti Ali Mosalam ni diko tudde khaqadun min al uluf moy temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñune mune mom Abdou Wahab wax Cheikh Aliou Khawas niko ndax lim bi yalla sak ci anbiyaahu yak mursaluna yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw muniko ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dundal suuf ci muniko lol du manam muniko way nak jamono dana yegg ci yak fo xamni wali yoy ken doot len meuna xamé danaka wali yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yakuta jamono muniko ndax dañuy def sa mbokh ci bir mbir ya sa mbokh lo gaay waye nak ñinga garder seen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñay jëfé bida ñom ñep ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñep li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kacc la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadu rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine

kono ibadun li kay len nek samay jam kay len nek samay jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ñi moy kay len nek samay jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadun li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamufile rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom ni ne koko jottiuma ak mom dara du sa way de sun borom ni ne sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep lañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni setané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga setané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defé na yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wéddi mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len Seigne Touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawanté fofu la gañ rawanté da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom de du ko wax ndax la ko ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté da na wax deuguk yalla gi ngir yalla Seigne Touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani dedet Cheikh Ibrahim Ibn Adham defena Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahim Ibn Abd Adham kan la ci waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la yakarna ma djumul Abdou Wahab Sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah Abdou Wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji Abdou Wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem Abdou Wahab neena ma ni ko xol ba yag mëna sun borom li day suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha Abdou Wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay doon waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi li nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi neena mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem te ndan foy kenn duñu indil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mune ko dañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ Abdou Wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba Cheikh Abdou Wahab Sayyidina Jibril ni cëpp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel

ay buñ même karama buñ ko day defit duñ ko defé ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñé ci le seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel duko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu fini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne touba nako ci khasidam nga cheikhoul bamba neena wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijala qabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay ma wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay ma wax la nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi simu man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jaamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina way waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simu man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sa beut yi rek lañ jibar de waye sangara dong lay nan sangara mom sangara rek la sangara mom muñ ta doon sangara ba yag mu doon mew sa beut yi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sante mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne mat serigne waye wala simu man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nu di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay mourid sadiq ndax lutax al mouridu sadiq bo xamni defé na ni bu joxé addiya man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe addiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cerne bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe addiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dunduk seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu mat serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصرتل حب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا ونصرتل حب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkkatiko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex
ay misal yi dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fexé muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagniko nak di ñew bi wagniko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci daldi continuer dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñu kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yusudil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yusud mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yusud yalla dindi kiray li dox digam ak abo yusud daldi tew ci bammel bi bi abo yusud tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yusud daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mu ni ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abo yusud ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu ñu def ko diye sun borom ni ko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeeyal la ci ngërem li ma la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga bané xam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amana ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waralu ko mbolo mi ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko lul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal bëtu wali ci bopam mo graw moy li nga xam ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbih ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax seigne touba ni bo xasse ñew na ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka mela wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun la da shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niw buñu sang ci kanamu ki koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu waratu la tanal sa bop dara seigne be la war di tanal mu ne digal ngay def mu ne tere nga bayyi mo ne day lolou kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an ne na وما آتاكم رسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن الأسد الإقاب رسول تعصر سنبرم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيبكو نيو دفع مم مبايعة
lum la digal nang ko def lum la téré nang ko ba ana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul moram wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na am waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba mul moram ci wax deug la waye xam nga yow minute tuy boutelu sangara bu ne seigne touba mul moram wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi fol for carpe jambour bu nopi ne seigne touba mul moram wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba mul moram mom deug la waye yow li nga def du deug nga def lu deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jëlna sama haqi serign tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama ak wayu jall jëlna sama ak serign tek ci seen kaw ñu a yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune a hakay jang na alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama ak serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la muni sama serigne bi li gëna am ndariñ ci man moy ruh nga xamne ruh moy yek taxé di mom ruh moy yek taxé di muni ruh mom nga xamne moy yek taxé di ndax yaram bu fekké ni ruh genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram mi du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak muné ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di muné sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba ma xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajuri nak sama yaram wi nga xamni ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñ jox ma lek suma mare ñ jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarxiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wa jur uqaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruhi wa ruhu jawharu wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf muni mang la koy misale mi ngi melni ben boîte ak or bi muni gis nga or bi nim gëne boîte bi ni or bi gëne boîte bi muna muni non la ru gëne yaram yaram moy boîte bi ru moy or bi xam nga ni jëndo boîte kesse bu don boîte kesse bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mune ru gogu nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogu la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ lay yar dindi ci yaw yu naccio di ko
da koy faral di misal bi may waxtane barki dem ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ reccu liñ ko don defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yaq non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw nan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñu nan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñaka xam rek ma misalon ci ni ki nga xamni moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu féké man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoonu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi ñu wax mustafa ali salatu wassalam mune bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lul bu dikke wax len kimtani yalla yi yadlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alaihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal fi bayyi rek way yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tayere su ko ko tal ni loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yalla waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tey won senegal batay ñu mëna jël ñoo senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakki mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la
bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Alla ba bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal tere souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani daal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal tere souf bi bim fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wama telephone ni dama bëggon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xais kay la du nangum mom wa yalwani añ naawane ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran watuna alquran bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem da yeen di yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yeb ko doomi serignam way amuñu fa wiar mo bëgg ma leena delo sil yi maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy rasoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen bal ma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ ñu door suñ loxo ci ëkk dañ ñu door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal len seigne touba day radiyallahu ta'ala bu massa andi joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele mune bu massa andi joxe nit muy jangi day wax ni so deme me ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci biyar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biirub yar la nek xam ci biirub yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yew de waye sa buñ xey gënd di nelaw ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggey gor ñetay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampale ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yu balé dom di wala num koy def
ñu ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko défé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné man nañ liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom aadama yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaqku ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri dello ci seen xel na wajuri dello seen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyaat ni ñu baxna ñu xiyaat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xamne bu bané gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top ko top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo len yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo len yar tarbiyé len jangal len ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba len yar Aladji Malick len yar ñam ñu fexé ba convaincre len ñu dal ci tomp rek andu ci rirmi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccé téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu diko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adama yi dindi l'islam ci xoli doom adama yi nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nani julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digge mak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Mou du waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna Seigne Mou du mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wëral ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji wessu barki dem da andak ab tawam akum njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi mangi yalwan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko
guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou mang koy yalwa ni len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ni mam Thiarou Ndé Fatim Mbacké fi dikon nek mu re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoñ day bisbisi rek ndax beg rek ak jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam Thiarou ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji mu ma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

rawatina nak wa iza tuliyat alim ayatuhu zadhum imanan mu rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu munisadum imanan munisa bo inde proof nak sen ngeum day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugër ni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wiru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xam duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé ni ma bal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli war munu joxe adiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét ñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen ni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp benn mawdu rek defon na bayam ci benn juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bima koy wax jang na ay alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diine kon luy diine waay nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakka yi nekki wuñ fa daralu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy saraxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënu fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënu fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak
waaw waaw.

dal de koy taxe lu nekk, taxe ko lu nekk, danañ ko taxe lu nekk. Waaye moom wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim yatawakkaluun. Ah, min yonente bi sallallahu alayhi wa sallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman. Kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way. Ah, bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gise lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbir yi di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jagg kañ la dara di jagg sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yunfiqu allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet wa mimma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mune haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dotuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ci deung wax ak ci djub legui nak bo de wax lolou yow te djubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaron bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xed man yaron bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xerem mina mune moy khalis yaron bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xerem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xébi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xédi ñom alal dong la ñuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tag la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na leen lu ne alal jaral na leen lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nit yalla bi def ni as gor mune li feek mi ngi gudd mebet
du dañ mukk di jëf jëf ju ñaaw li feek say mebeete ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebeete ngi gudd di mebeete di dem rek di mebeete di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba di lan hu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaak ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man musawiyan dinar ayni bil madar lama wu tasawuf it non lañu mel alal jarul len gudde all jarul len fanan all jarul len jaay seen ngor jarul len jaay seen judd alal musu len ko jarul tagat am nañ ngor bu toll ni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleté ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gëm borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xoti leeru asman xoti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal
nopp bu ko deg danaka bënn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxé ëll ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienté ko ci jamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yag ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات في مصباح والمصباح لتاخ في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري كانها كوكب دري وملني بيديو بوبو خا خني دا فاخ سي لندم واخشب لير ناني ياندي با بوسي صاح بو وديغا فاركو نون لا خلو جام بوبو دي مل خول بوبو غاني كو يوري mom la seigne tuwax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañu wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dañu wut ak mom bul fa nek di sonu di len top demu ñu dikku ñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañ nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyar salaf lol la seigne tuba seigne tuba neena bo ñewé ci jamono fekk fi serigne bo xani poussul poussul muna muni demal ca le serigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te mandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyar salaf bo ñewé jamono fekk ko fi serigne bo xani day pousser ka pass muna muni yow pouss ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom gañoñu lay rusé comme misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalb set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkon tane mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ wu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu ñu jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana len musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم اهلها مصلحون سوره هود سون بروم نينا دوما الاك من ريو دوما الاك بن دك مينا موني اك لوا دك با بون لون ما توغ بون غادو بون بوك بون يانو بون اندك بون تونغوم بون لوتاخ موك ما الاك وا دك با ندغام امنا فا اي كلك بيرسون يو خامن اي مصلحون لاني المصلحون في الارض المصلحون في الارض المصلحون في الارض نكن جيتو سي سيرن دارا يي جانغالي كات القران يي كن جيتو لين سي المصلحون في الارض موي لان يالا نينا موي نيغا خامني نوي ييبنال نون وا كاو سوف نيوم نوي تغات نون وا كاو سوف المصلحون في الارض موي رنا واتير ييغا خامني نيوم نوي فك كو خامني بو نكو بايي مو ياكو ني جيل كو يار كو jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoon moy ñi society bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ñoo ñi la wa society bi gëna doya dal ñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn video bo xamni ku ñu wax Mustafa Diop al-Koki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir mufakirul akbar Mustafa Diop señ Mustafa Diop al-Koki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat señu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax kuko ci wax do reer kuko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax dëgg borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngam xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir señu ñuko kuko ci def do reer ko ci def do reer señu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci video bi ni fo len fek auto buñ war sax amuñu mani waxon nako jamono bima genné rombu señ basir mbake xel ko muy arrêté taxi mani aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñu yur lulul xam xam bo xani ning ko tank ci xam xamum seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci la nga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xudje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiliga tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di way ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi na xolal ki xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa bané xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mene massacrer dang koy massacrer
ñi nga xamni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doya dal ñom la society bi gëna doya dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul len seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax len fatali len yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci wane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pey ba malaaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wa tassu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom lama wa tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xame ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina ko faral di wax mani yawma badrin
amna ño xamni dañu tour seeni mbakam yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakam yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ku bëgg gis koy dem safara xolal usman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane na ko bataay fan la mujj mom usman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won ak gis bu siw bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jeego rek bu ko jeego won neppan dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jef ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sina omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko deet honor nit mi du nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la nit mi du lol de omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def leen lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ci melni imam al-junayd al-baghdadi melni cheikh ahmed al-rafa'i melni abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri ko melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom mutud gaño ni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu wo jaam yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap tassul borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobule ndax ulama tassuf jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dam ni seen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan walam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan walam yamil lolu seigne touba neena deug sufi yanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara
yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut ba wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi degeñu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol degeñu ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bous la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax kenn mos ko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yi am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni de ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol ye ko ñu yeggale ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am way ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bënni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras
bude jigen ñi nga sallu yara nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daaira makarim al akhlaq manya tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fi ummiina rasulun min ummiyat lu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa huwa al hikma in kana min khabla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni dox ma yonni ci ño xamne ñu electeral lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réeroon xamu ñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimna minhum rabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum rabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wala si ba'athu ummiyan rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu wa yu'allimul kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma jinjju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibar di Allah neena bu fekkene yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni way nak bu fekkene da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugay dem amerique muna muni da ngay duggu ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëggul yom dama bëggoon turu yalla bu meloon noonu yalla dina yéene ay yonent ñu ñukoy jàngale ko joxe man yow ya bëggul yom yu xale naan da nga bëgg lu tigo di ko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay boole ci kar ak dem tol ngay boole ci kar ak liggey muy nak am na ñom ñoo xane minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xam ñom ben moye kep la dem xam nga kay am na ñaari moye
yeggal la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moyen wu yeggal la ci yalla ci kaw mu jox la tour yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci ru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek dal di am wusul defaruto doto yaq wusul lu dara lul defaruto do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis kwe di nga laaj ko beccu chun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne saliou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom da lay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélé nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax beutu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé beutu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom lé nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xam ni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xam ni dafa mëna fey mën geej légui ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joggé ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu
mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla ba yegg ni mu taxel la tudoto taxel bi mu ko koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man bu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bin isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbaamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bin isara bin isara batay day tekki moy mu jinjil tur yalla wi fa mu ne wëru tur yalla sangam nangam fu yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mësna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñëw net liko xew xew bi ba nopi mune ma yor nga bik mani waw mune ma bindal ma bind mune nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi mune ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bobu dana xamna sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba féti Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mani waw mako net le histoire bu nopi mu ne beurek nima yor nga big mani waw mune ma bindal nangam ma bind bi xal bi delu se da wi ci babina xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal dal nako yalla doli njigal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yalla ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng jëng rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dombu yi jigen waye comme dongay yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn addi do len manati xajalé tayit da nga ci sonn lool
ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni dom yu jigen ma jangal leen ndax ay dom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon dom yu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudum moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaan wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq ci wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel day nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani Israel أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أيوا جي بني إسرائيل خلاد لين ديلو لين سين خيل سي سين بروم فاتليكو لين سين بروم ليم لين ديفال سي تيلانغا أنعمت عليكم خيوال بو نيك ديفال نا لين كو يموتو صاح دم نبا گنال لين سي ليپ لي نيك سي كاوسو داخ يونت مو مسا يني سي يين لا جار waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban Israel kagn lañ mom soufus Palestine ñom Ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam Ibrahim momu sax étranger la won ci soufus Palestine ndax Ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xatal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamé deug le sax nan Ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla Sulayman defon mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtel mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu wuñ ko tuddu mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khadil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh
cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bo be ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk la qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nuur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakin illahu lahu nuurun fama lahu min nuurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi si tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xol yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun mom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis lu ko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale ko ko moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul ben turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ni diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu mune dañuy dem ba seeni xol dand mune xam nga luko dand mune amuni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatini le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonentu sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nien neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jall borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne moudou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp def faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa masana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re nit ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne moudou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalbu salim indale al qalbu al mu'min señ touba ni yalla defal nama al qalbu salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama o tassu sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la mu nek ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi mune rawatine nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawatine nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonent wax ma fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko luy diine waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxé ko lu nek dañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ nako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allaseena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yonentou bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet wi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni bil madar lama utasawu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé Allah jërul leen fanan Allah jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musileen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko Yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko Yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko Yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko Yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko Yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaare lu xol bi moy al khalb al khashib bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalb al kafir ñaare lu xol bi moy al khalb al marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur mbaram daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci bien mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalb al mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka bënn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jaami yalla yi ngir ñu taxé ëlëk ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam bam meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalo ngi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xam na ne limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun mu mel ni bidiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel. Xol boobu gaañu ko yore moom la sëñ tubaab ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax. Sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyam bu ñu demoon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas a xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen rusé jaam boobee suñ borom nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslimuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslihuuna lañ al muslihuuna fil ard al muslihuuna fil

ñom ñoy teggat ñu wa kaw suuf al muslimuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko teggat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala am rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño té yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki al-alim al-allama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop Alkoki ci vidéo biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat señu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir señu ñuko ko ko ci def doreer ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gaynde gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye ma ng lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xamni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen

fatali len yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def nepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek señ touba neena mourid bu nara yaqule moy mourid bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy teur bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaa ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yeufale de ño xamni ño yonentou be andone di xex la ño yonentou bi ño andone di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam
mënu fi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen kaabi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sabab muy lay leg ci wa joxne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet omar nit mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la nit mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobé def len lu bax rek ndax yalla jamm bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ku ci melni imam al-junaydi al-baghdadi melni cheikh ahmed al-rafa'i melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matudu gaño ni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxim go xamni ci tasawuf ak leral go xamni tay niew na ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonte ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla waye bu fekke nga fetu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole ligge ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobule ndax ulama tasawuf jëk yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfé li nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu wa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil wal seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ñina buñ xamé ba xamé ba nuppi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nuppi ñew korosé le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass bobu bi warona tambalé ci nit
wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ñu ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antos li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do ko wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fawad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen li xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am waye ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sol yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ñi ngi koy def te kat neena ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين
nga suratul juma numa yalla di yonni dafa ma yonni ci ño xamne ñu illettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu bimna minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa'da abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wala si ba'as bi ummiyana rasulun minhum yadlu alim ayati wa yushakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne si ñetti categori lañ ñetti categori lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categori la te ma djundiko legi serigne si seigne touba ni ñetti categori rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimuy yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggalé lam tulahi muslimin jodi mo xon amna fu señ bi waxé nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal inti warad di Allah neena bu fekké ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mune amuni ken mun la tay yegg ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique maa muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobb la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni
kafé lay xéli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam ci ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga sét sét rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal cialoko lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ak ñom cheikh jaa jenn seigne saliou mi la wax ki dem ñu ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtuway bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako bu nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bamél ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko ta taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañuy dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la tudoto texeli ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom
ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mu nu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolou moy bi isaara Cheikh Saliou Mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isaara batay day tekki moy mu jundira tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mesna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bimmako waxe bu nopi ak xal bimmako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi muni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi man bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono ngeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amal ay dombu jigen waye comme dong yu jigeni ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna té xajjalé té da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay
légui nak inshallah taala yalla defna may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene li barab ba yalla ñi ngi len di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom bi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen bi ci dess fi may teje rek may jexale seigne mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balame wat na ma lutax do ci waxat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonenti bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran gi moy lool ban Israel dañuy nit ñu xamni yonenti yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonenti yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabuli sa deug gu leer nañ beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab bak parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam nok xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañu daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë judd cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bo be ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënte Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub Habil so také cheikhub Habil moy sa soxna bu ko defé Habil ñu tak sa cheikh bi di mune dedet man sama cheikh
mo gëna rafet cheikhou habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolu moy sharia bi yalla rëdd muniko dedet muniko kon nak legi dem len yalla atulen mu len yalla di atté muniko kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamote yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke aw ma deug legi mini boba ki nga xane moy habil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xane moy habil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna xabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy xabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer xabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni xabil momi ray xabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam xabil ñang ko donné ci sen maam xabil té ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxystifam banexu bakanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atana ñoo sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñoo fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen maam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen maam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yeneen dom au lieu que mu xéxaat dédé benn dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa li ñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yépp li nga xamni mom lay tek mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla xihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam l'islam lu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñ teural d'accorduma it ak diiné masiha
règlement bi ñu teural mu na mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mu né gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerré bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci shari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor ko djé wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo représenter diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ningute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu ken muntu wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla man nako julit bi mom mun lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom mitina ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax dé kenn ku ci doom ni ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ni ci daara ji amu ci da nak mëna wax sax ni ci doom ni ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy waré kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom la ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ñi fi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu melni Alhaji Diop ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirih wa ala kulli hal yalla mum umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mum yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek Serigne Kossofal ka salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni kelen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Mani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo xam ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci
jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñuy wax weex la xuma lool lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défar rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la koorité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ko ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum suñ ko sofal mi la mi ne gëna suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otti demal jëliko ma wowat kima warane wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi di lolu gem xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doone akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diine yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ne radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddeek beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj nama ba son gisuma ñew Touba laajte ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassub par parlo mo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wam ni man da am alal juma don ni won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënuma ñàkk nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddoo ba tey mosuma di soxla ku dul yàlla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana
wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu ak di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jangale majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm niñ leen sant niñ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

radiyallahu ta'ala anha nañu tak seenu kumba bam deugal way fasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatuhunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala delegue ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom keur senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex degna sax legi amna ñuy monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñi sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen ni yow muhammad ne len wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote mu na mune buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara nuko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anallahu alwasilata walmustawsilata kuy jokk karawam
ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñ wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gerafas ak nim diisé gerafas ak nim tangé gerafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génné tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma la ko waye nak li bo xolatihna bu mu wessu sa jeuker bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma la ko mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu television ba radio ba nga degal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolu bagage ci shaytané la xeyna lu bëggal sa jëkër nga bëggoon bu fekké sa jëkër tax nga diko def muna grawul muna la ko pardonné waye bagage ci shaytané la ñu ne ko lutax muni kera buma bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé shaytané dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit lakhad khalaqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muné waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancena la defi ñu noddu tak sande ngeen bal mo lancena la defi muné ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak buñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muniko waaw fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposer man shaytané mom la ñi bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ni ah kon nak yeena ko déggalo attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك واختبارك وتحلى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل نغا سيطاني أبو يغا تلي سيطاني وخ داكور نغا تلي سيطاني وخ منا كون بو بابا نال ورني من يالا ديغاشي ونا لغي سيطاني موي سألي موني تي كيب كو خامني سيطاني موي سألي nga bayyi fi yalla موني اك كو مانا دون دا nga perte adina perte alakhira لول لا سون بوروم واخ ربي سيتو جال ني يونت واخال مكو جيجين ني لولا تخ سيدتنا مريم بوسو بام خامي لي موم موني موم دا فاس يينه بوك سي المرأة الصالحة
lo tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew